0: ta sanya kudin izinin gudanar da kamfe na siyasa a fadin jihar inda a yanzu yan takarar shugaban kasa kamar su Peter Obi da Bola Tinubu da sauransu wadanda ke shirin shiga jihar domin kamfen su za su biya naira miliyan 50 inji wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello cikin wannan rahoto da ya aika mana
1: A baya-bayan nan ne da gwamnatin jihar ta Anambra ta sanar da cewar duk 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun siyasa da ke son amfani da harabobin kamfen na waje a jihar gabanin zaben 2027 za su biya kuɗin neman izini har naira miliyan 50 ga gwamnatin jihar. Mataimakin babban manajan hukumar kula da alamomi da tallace-tallace ta jihar Chika Ungobili ya ce Peter Obi na jam'iyyar NDC da Atiku Abubakar na ADC da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na APC da sauran duk wasu 'yan takara na shugabancin ƙasa lalle ne yanzu su biya wannan kuɗi kafin gudanar da kamfen neman zaɓe a jihar. A tsarin dai 'yan takarar majalisar wakilai za su biya naira miliyan 5 na majalisar dokokin jiha kuma su biya naira miliyan 1,500 sai 'yan takarar shugabancin ƙananan hukumomi da za su biya naira miliyan 2,500 yayin da masu neman kujerar kansila za su biya naira 100,000 kafin su fara amfani da duk wata haraba a jihar don kamfe. Kingsley Ugochukwu dan jihar ne da kuma ke kusa da gwamnatin jihar.
2: It costs the state money like we've learned from
1: Yace jihohi kan kashe kudade wajen ganin an sake tsaftace guraren da duk aka yi taron siyasa. Lagos ma na da wannan tsarin. Zaka ga yayin tarurrukan siyasa ana ta magalgala hotuna da bana-bana kusan ko'ina don haka daga ƙarshe gwamnati za ta kashe kudade ne domin dawo da tsaftar jihar tunda 'yan siyasar ba za su dawo don ciccire ababen da aka lillika ba bayan zaɓe. Umar Usman Danbaito lauya ne a ƙasar.
3: Wannan abin ba daidai ba ne ya saba wa da tanadin da dokokin Najeriya suka yi kuma ko da sun kai wata doka majalisa cewa ta yi doka majalisar jiharsu ta ba su dama su yi haka a shari'ance ita kanta dokar rusasshiya ce.
1: Gwamnatin jihar ta Anambra dai ta ce tsarin izinin an kirkire shi ne domin tabbatar da tsari da hana gurɓata muhalli da kuma kare karorin jama'a game da samar da adalcin damar tallar ɗan takara ga kowa tare da daidaita ayyukan kamfe a faɗin jihar. Ofunabo Inkotariya lauya ne kuma ɗan siyasa. Yace ganin yadda aka talauta 'yan Najeriya inda suke gab da fara tsintar abinci a bola. Abinda jihar Anambra ke kokarin yi shine ganin masu kuɗi ne kawai za su taka rawa a siyasa. Hakan na nuna cewar ba ta soyayyar jama'a kan ɗan takara ake ba, maganar mai dukiya ake yi. Ba wannan ne dai karo na farko da gwamnatin jihar ta Anambra ke sanya kuɗin izini ga masu son gudanar da kamfen na siyasa ba a jihar. A zaben 2023 gwamnatin jihar ta sanar cewar 'yan takarar shugaban ƙasa za su biya naira miliyan 10 kowannensu kafin gudanar da kamfe a jihar da dai sauran 'yan takara. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
0: To a Najeriya tun bayan da gwamnan jihar Kaduna Sanata Obasani ya zaɓi Mr. Jerry Adams wani ɗan kudancin jihar kuma mabiyin addinin Krista a matsayin wanda zai masa mataimaki a takarar da za a yi gabanin zaben shekarar 2027. Al'ummar jihar ta Kaduna ke mai da martanin cewa wannan mataki ne na kawo ƙarshen tikitin Muslim-Muslim a jihar. Shin ko matakin wani saƙo ne gwamnan na Kaduna ke ƙoƙarin aikewa a siyasance? Tambayar kenan da abokiyar aiki na Fauziya Dauda ta yi wa Dr. Faruk Bibi Faruk, wani masanin kimiyyar siyasa da ke Najeriya, a tattaunawa da suka yi ta wayar tarho.
4: Saƙon da yake aikawa shi ne wato ya ki karɓar bauɗewar da wanda ya karɓa a wurinsa ɗan Rufa'i ya yi, ya ki amfani da daidaita wato takara, ya yi amfani da yawan jama'a don ya ci zaɓe. Saboda ita siyasar Najeriya an raba ta ne a kan kashi biyu ko a daidaita takara wato a kan launin mutane, addininsu da yarensu da inda suka fito da ɓangarensu, ko kuma a yi amfani da yawan mutane yadda demokuraɗiyyar duniya take ciki.
5: To amma dakta, wasu za su ce anya 'yan siyasa ba gara kan mabiya suke yi ba da batun addini, kamar idan suka ga hagu ba ta yi ba sai su yi dama?
4: Kowa yana lissafinsa a kan yadda zai ci zaɓe a gaskiyar magana. Saka in ta juya masa ta cewa zai iya samun ci zaɓe ko ta wani halin kaka ya yi lissafinsa, zai ɗau wannan lissafin. Kuma wannan lissafin ko ya yi karo da tunanin mutane ya ma fi masa daɗi idan mutane ba su fahimce shi ba, ya musu wayo, ya tsallake, ya wuce. kowane dan siyasa kuma kusan ko ina yake siyasa a duniya akwai wannan alamun zaka rinka ganin su na cewa kowa yana amfani da damar da yake da ita. A Najeriya damar bakin ne suka tsallake tafiyar da kasa da haɗin kan kasan ya zama na cewa a bambance-bambance shi ake kallo akan haɗin kan kasa ba rashin kallon bambance-bambance ba. Ko ina a duniya za a ce in akwai bambanci ba za a samu cigaba ba, amma a Najeriya sai su ce maka sai an yarda da bambanci sannan za a sake cigaba.
5: To Dokta, ta la'akari da hakan, a lokacin da aka yi muhawara kan tikitin Muslim-Muslim a Najeriya, mutane da dama sun nuna damuwa kan wakilcin addini. Shin zaɓin mataimaki daga wani addini daban zai iya ƙarfafa, kamar alal misali a ce, amincewa tsakanin al'ummomi?
4: Gaskiyar magana baya haka. A yanzu duk mai hankali ya kalla ya san cewa mataimakin shugaban ƙasa ko kusa bai kama kafar ƙarfin da matar shugaban ƙasa take da shi ba, wata ita pastor ce a cikin babbar coci a Najeriya. Saka ba taimake ka ba dan an ce ma kawai a kan addininka, an ce kai ma ka zo a sa sunanka kawai. Ƙarfin tafiyar da abubuwa ya zama na cewa an ba mutum dama saboda kowa ya yarda da shi.
5: Kenan yaya kamata a ce ya kasance babban la'akari wajen zaben mataimaki? Shin addinin kenan ya kamata a kalla ko kwarewa ko kuma cancanta ne suka fi muhimmanci?
4: Duk ƙarfin shugaban ƙasa aikin da yake wannan office din yayi masa yawa, ya samu wanda ya cancanta da zai iya taimaka masa su yi aiki tare wa da ƙani a rinka cimma nasara akan abubuwan da aka sa a gaba saboda ana tafiya tare.
0: Dr. Faruk Bibi Faruk ne masanin kimiyyar siyasa a Najeriya. To a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar karancin abinci da matsadar rayuwa a sassan Najeriya daban-daban, gwamnatin jihar Yobe ta amince da ware sama da naira biliyan 28 da miliyan 500 don aiwatar da shirin ƙarfafa aikin noma a shekarar 2026 da muke ciki. To sai dai masana da masu sharhi na bayyana fatan ganin abinda aka tsara ya kai ga shiga hannun manoma na gaskiya, sannan kuma a tabbatar da samar da tsaro ga madon wato baiwa manoman sukunin zuwa gonakinsu ba tare da fargaba ba. Wakilinmu Al-Amin Suleiman Muhammad na ɗauke da garin bayani.
6: Gwamnatin ta jihar Yobe ta ce shirin na da nufin bunƙasa samar da abinci da ƙarfafa tattalin arzikin ƙasa da kuma tallafa wa manoma domin ƙara yawan amfanin gona a faɗin jihar domin magance duk wata barazana ta yunwa da hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi kiyasin za a samu a wannan yanki na Najeriya. Ana sa ran kuɗaɗen za su taimaka wajen samar da ingantattun iri da sauƙaƙe samun takin zamani cikin farashin da manoma za su iya saya da sauran abubuwan da za su ƙarfafa manoma a kakar bana. Gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Mala Buni ya bayyana dalilin ɗaukar matakin a wannan lokacin.
7: Dole ne a matsayinmu a gwamnatance mu ga hanyoyi da za mu bi mu taimaka musu, mu ga cewa sun koma gonan kuma sun koma da ƙarfi yadda za su yi su fito da abinci da za su ci da wanda ma za su kai kasuwa su sayar su yi bukatunsu.
6: Manoma kamar Sani Balak daga Unguru da Malam Bayi Suwa mai turare sun bayyana jin daɗinsu da wannan mataki da suka ce zai taimaka wa manoman.
8: Gaskiya yanzu a Yobe an samu zaman lafiya na harkar tsaro, wanda kuma an riga an taimaki manoma an ba su tallafi, gaskiya an taimake su.
9: Gabna Mai Malabu ni ya kawo mana turtoci kuma ya mana amfani da takuna.
6: Ƙungiyoyin makiyaya ma sun ce za su amfana da wannan shiri, kamar yadda Honorable Khalil Bello shugaban ƙungiyar makiyaya takulan Allah na ƙasa ya shaida min.
10: Wannan ba ƙaramin al'amari bane, musamman ma a daidai wannan lokaci da ake hasashen wajen al'umma miliyan 30 za su fuskanci ƙarancin abinci. Mu ko makiyaya za mu amfana domin duk abin da aka zo yi na alheri yana shafar mu a jihar Yobe.
6: Sai dai akwai wasu manoma da suka ce sun fi dare a morar wannan kuɗaɗe, kamar yadda wani manomi da ya nemi in saka sunansa ya bayyana min.
11: Muna gani ana ta cewa an fidda kuɗaɗe domin taki wa manoma, sai dai takin ba ya iso wa hannunmu mu talakawan jihar. So da yawa yana isa ne hannunmu waɗanda suka kasance manyan attajirai ne ko kuma manyan 'yan siyasa da suke cikin jihar.
6: To ko ta yaya kenan wannan shiri zai isa kowa da kowa? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Farfesa Lawal Jafar Tahir na Jami'ar Jihar Yobe da ke Damaturu.
12: Ya kamata gwamnati idan za ta raba irin wannan abubuwan da ta siya, ko da tractor ne ko da taki ne da duk abin da ya dai danganci harkar noma, to a yi committee mai ƙarfi waɗanda jajirtattun mutane ne kuma su duba wanda ya kamata a bawa.
6: To sai dai gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Mala Buni ya ce suna bakin ƙoƙarinsu wajen tantance manoma da makiyaya baya kafin raba musu duk wani tallafi.
7: An zakulo ainihin manoma ne ba wanda zamu baiwa kayan su siyar ba.
6: Masana harkokin noma na ganin irin wannan zuba jari na iya taimakawa wajen rage barazanar karancin abinci da samar da ayyukan yi. Ta haka ne kawai wannan shiri zai samu nasarar da ake nema. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
0: Tuma da jama'a gaba kadan zamu je Jamhuriyar Niger da wasu batutuwa da suka shafi Ghana da kuma kasar Mali, amma kafin nan ga wannan sanarwa.
13: DW ra'ayin malamai.
14: Matsalar sauyi ko dumamar yanayi na ci gaba da zama gagarumar barazana da duniya ke fuskanta. A shekarun baya-bayan nan an ga yanda ake samun karuwar yanayin zafi a nahiyar Turai da bisa al'ada yake da yawaitar yanayin sanyi, yayin da a nahiyar Afirka inda ake fama da tsananin zafi sannan a hankali sanyi na neman mai gurbin wannan zafin. Shin wani mataki ya kamata al'ummomin ƙasa da ƙasa su dauka domin magance wannan matsala da aka dade ana magana akan ta? Wannan da ma wasu tambayoyin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako zai kokarin amsa muku.
0: To da fatan za a tare mu a ƙarshen mako domin jin ra'ayin malamai. A Jamhuriyar Niger ajiya aka kammala taron yini biyu na ƴan Niger mazauna ƙasashen ƙetare a karo na biyu a birnin Yamai. Inda samu ƴan ƙasar da suka halarci wannan zama daga sassa daban-daban na ƙasashen na duniya. Tare da duba matsalolin da ƴan Niger din mazauna ƙetare ke fuskanta domin magance su. Wakilinmu a Yamai Salisu Bukari ya halarci zaman ga kuma rahoton da ya hada mana.
15: Ita dai wannan haduwa ta ƴan ƙasar ta Niger da ke ƙasashen waje wata babbar dama ce ta tattauna batutuwa da suka shafi irin gudunmuwar da suke iya badawa wajen gina ƙasar su ta ainihi, inda su kuma dama ce a gare su na su shigar da dukkanin koken da suke da shi kan nasu matsalolin da suke fuskanta a can ƙasashen da suke da zama, kama daga batun takardu nasu da na iyalansu, ta yadda hukumomin na Niger da ke da wakilci a ƙasashe da dama za su sassauta musu. A bangaren ƴan Niger da ke Algeria sun ce suna da tarin matsaloli da suke buƙatar gwamnatin Niger ta shiga lamarin.
16: Na farko muna da matsala ta takardu, harkar passport. Muna ganin cewa yau akwai sabo alaƙa tsakanin ƙasar nan ta Algeria da kuma ƙasar nan ta Niger. Kenan muna ganin cewa yau hanyoyin da gwamnati ya kamata ta duba ta gani a samu a shawo muna matsaloli na takarda.
17: Sunana Halima Salifu. Matsalan mu dai mu a bangaren mata na Algeria. Allah ya jarabce mu da zama, muna tare da iyalanmu da ɗiyanmu da jikokinmu da mazajen mu, amma akwai matsaloli da yanda ba a zato a cikin gidajen mu a shiga babu lokaci. Karhe 1 na dare, karhe 2 na dare ba buga gida bane za a yi a ce ka bude, a'a kwaranga ce za a aza a taka a dira maka cikin gida dukiyar da ka aje abin da ka aje a kwashe shi.
15: Da yake magana yayin bude taron, Prime Minister kasar ta Niger Ali Muhammad Lamin Zen ya ce ƴan Niger da ke zaune a kasashen waje su sani da cewa su jakadu ne na Niger a kasashen da suke da zama, dan haka ne ya kamata su ba da kyakkyawar fuska ta kasar ta Niger a inda suke. Sai dai da dama daga cikin ƴan ƙasar da ke ƙasashen waje sun ce akwai ƙalubale mai yawa. Aisa Al-Kasim daga ƙasar Belgium cewa ta yi.
18: Matsalolin da muke haduwa da shi in muka zo, banmu da ransanye mana kirki wanda zai ce ga hanyoyin da zan mu bi. Banmu da facilite na démarche administrative. Matsalolin da muke gamuwa da shi dole muke koma da abin da muka zo da shi.
15: A fuskar ƙasar Faransa na tattauna da Madam Mamietu Al-Mustafa wadda ta ce da ni suna son zuba jarin amma kuma sai an yi gyara sosai kan ka'idoji.
19: Kamar aka ce muna mu yi enterprise nan wuri, sai a saka muna wani platform da zan mu iya bude enterprise in bai kai mu zo nan wurin surplus mu yi shi ba. Kuma financement in su yi partenariat da bankunan da zai sa mu yi transfer in a sauƙaƙe.
15: A fuskar ƙasar China ma dai akwai ƴan Niger masu tarin yawa, amma sun ce suna fuskantar tarin matsaloli na takardun zaman ƙasa kamar yadda Musa Sa'adu Hammani ya tsokaci.
20: Da yawan mu ƴan kasuwa ne, dosiye da suna tambaye ka su ce ka kawo diplom, wannan yana sa zaman mu can a China yana da wuya.
15: An dai tsara taron a gungu-gungu har guda biyar wanda dukkaninsu idan aka yi la'akari za a ga cewa burin shine na karkato hankulansu su rinka kulawa da gida ta hanyar zuba jari. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
0: To idan muka je kasar Ghana kuwa, majalisar dokoki a kasar ce ta amince da wata sabuwar dokar da za ta baiwa kotuna damar tura masu aikata kananan laifuka domin hidimtawa al'umma maimakon daure su a gidajen yari. Masu goyon bayan dokar dai na ganin hakan za ta rage cunkoson da ake samu a gidajen yari da kuma ragewa gwamnati kashe kudade, yayin da wasu ke ganin nasararta za ta dogara ne da yadda aka aiwatar da wannan doka. Ga Khadija Ahmad Rufai dauke da garin bayani.
2: Sabon kudirin mai suna Community Service Bill 2026 zai ba wa kotuna damar hukunta masu aikata kananan laifuffuka da aikin yi wa al'umma hidima maimakon daure su a gidan yari. An tsara dokar ne domin rage cunkoso a gidajen yari da kuma sauya yadda ake gudanar da shari'a kan kananan laifuffuka. Haka kuma ta tanadi kafa wata hukuma ta ƙasa da za ta kula da aiwatar da wannan tsari tare da samar da cikakken tsarin doka da kotuna za su bi wajen yanke irin wannan hukunci. Ministan harkokin cikin gida na Ghana Muntaka Mubarak wanda ya gabatar da kudirin a majalisar ya ce gidajen yarin kasar sun cika fiye da kima. A cewar sa yawan fursunonin ya zarce 13,000 yayin da cinkoso ya kai sama da kashi 37 cikin 100. Ya kara da cewa gwamnati na kashe kusan CD miliyan 10 duk bayan wata uku domin ciyar da fursunoni kadai, lamarin da ke kara mata nauyin kashe kuɗi. Sabuwar dokar ta shafi laifuffukan da hukuncin su bai wuce shekaru 3 a gidan yari ba, ko tare da tara ko babu tara. Haka kuma ta shafi laifuffukan da ake hukuntawa da tara kadai ko kuma tara tare da zaman yari. Wannan na nufin kananan laifuffuka irin su yada bayanan ƙarya ko karya dokokin zirga-zirga za su iya janyo hukuncin aikin yi wa al'umma hidima maimakon daurin kurkuku. Lawyer Christian Hezi ya bayyana dokar a matsayin wani babban ci gaba wajen gyara tsarin shari'a. Ya ce za ta taimaka wajen rage cunkoso a gidajen yari tare da samar da wata hanya mai ma'ana ta hukunta masu aikata kananan laifuka. Sai dai wasu 'yan Ghana na ganin nasarar dokar za ta dogara ne kan yadda za a aiwatar da ita da kuma wayar da kan jama'a game da irin laifukan da suka cancanci wannan hukunci. Sai dai rahotanni na nuni da cewa har yanzu mutane da dama ba su da cikakkiyar fahimta kan waɗanne laifuffuka ne dokar ta shafa. Masana sun ce Ghana ta bi sahun wasu ƙasashen Afrika irin su Kenya da Zimbabwe da Malawi da Tanzania da Uganda waɗanda tuni suka fara amfani da irin wannan tsarin hukunci ba tare da ɗaure mutane ba. Hukumomin duniya ciki har da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi da laifuffuka sun daɗe suna ƙarfafa amfani da irin wannan tsari saboda yana rage yiwuwar komawar masu laifi aikata laifin, yana rage wa gwamnati kashe kuɗi, kuma yana taimaka musu su sake shiga cikin al'umma. A Ghana kuwa wannan kuduri ya samo asali ne daga wani shiri da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fara tun shekarar 2014 tare da goyon bayan UNICEF domin sabunta tsarin shari'a da kuma daidaita dokokin kasar da ka'idojin kasa da kasa na gyaran hali. Wasu 'yan Ghana ma sun yi maraba da dokar kan cewar ta dace da masu aikata kananan laifuka, amma manyan laifuka kamar sata bayan fasa gida ba sa cikin waɗanda wannan doka ta shafa, abinda ka iya bata masu fatan a faɗaɗa sauye-sauyen rai. Ko da yake Majalisar Dokokin Ghana ta amince da kudirin, ba sai fara aiki ba sai shugaba John Dramani Mahama ya sanya hannu kafin ya zama doka.
0: Khadija Ahmad Rufai kenan da rahoton da ta hada mana. Anan kuwa shugaban Amurka Donald Trump ne yake nazarin yiwuwar kai hare-haren soji kan kungiyar JNIM mai alaka da Al-Qaeda a kasar Mali. To ana dai aza ayan tambayoyi game da tasirin wannan lamari. Zainab Muhammad Abubakar na dauke da garin bayani.
21: Tsawon shekaru kenan Mali ke fama da hare-haren masu tsaurar ra'ayi da ke ikirarin jihadi, kuma har yanzu an kasa gano bakin zaren warware wannan rikici, balle nasarar murƙushe su bayan janyewar sojojin Faransa da kuma haɗin gwiwar da Mali ke yi da Rasha a yanzu. Ƙungiyar Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin, ko kuma JNIM a takaice, na ci gaba da yin ƙarfi da ma faɗaɗa tasirinta. A shekarar 2017 ne dai aka kafa ƙungiyar ta JNIM, kuma ta hada kungiyoyi masu tsaurar ra'ayi da dama ƙarƙashin lemar Al-Qaeda. A yanzu ana kallanta a matsayin babbar barazanar tsaro a ilahirin yankin Sahel, inda ta mamaye wasu yankuna, tana karbar haraji, tana sasanta rikice-rikicen cikin gida, har ma a wasu wurare tana da tasiri fiye da gwamnatin Malin. Rahotanni sun ce a shekarar 2025 kungiyar ta haddasa mutuwar mutane fiye da 1,200, lamarin da yasa ta zama ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta'addanci mafi haɗari a duniya. Rikicin da kazalika ya bazu zuwa Burkina Faso da Nijar da wasu ƙasashen gabar tekun yammacin Afirka. A cikin gwamnatin Amurka dai akwai saɓanin ra'ayi kan matakin kai hari na soji a kan ƙasar. Masu goyon baya suna ganin dole ne a kawo ƙarshen JNIM. Masana kuma na nuni da cewar dabarar tsaron Rasha a Mali ba ta kawo sakamakon da aka sa ran za a samu ba, domin ƙungiyar ta fi ƙarfi a yanzu fiye da shekarun da suka gabata. A nata ɓangaren, gwamnatin Mali ta ce ba ta da tabbacin cewa Amurka za ta kai hare-hare. Ministan harkokin wajen Mali, Abdullahi Diop, ya jaddada cewar ƙasar na dogaro ne da dakarunta da kuma kare 'yancin kai, ba wai tana jiran wasu daga waje su zo su magance mata matsalolin ta ba. Ra'ayin jama'a ya kasu kaso biyu a kasar. Wasu na cewa duk wani matakin da zai kawo zaman lafiya abin mara bane. Wasu kuma suna ganin idan har Rasha na kasar, zuwan Amurka ma ba zai zama matsala ba, muddin zai taimaka wajen yaki da ta'addanci. Sai dai masana sun yi gargadin cewar har-haren soji kadai ba za su magance matsalar ba. Sun ce idan fararen hula suka mutu, haka na iya baiwa kungiyar ta JNIM damar samun sabbin magoya baya. Kazalika matsalolin da suka haddasa rikicin kamar talauci, rashin ingantaccen shugabanci da kuma rikice-rikicen kabilanci za su ci gaba da wanzuwa. Masana sun kuma bayyana cewar duk wani matakin soji da Amurka za ta dauka zai kasance yana da alaka da gasa tsakanin Amurka da Rasha wajen fadar tasiri a yankin Sahel ba wai yaki da ta'addanci kadai ba. A ƙarshe ma sun ci da cewar ba za a iya kawo ƙarshen rikicin Mali ta hanyar amfani da ƙarfin soja kadai ba. A maimakon haka, wajibi ne hada yaki da ta'addanci da inganta shugabanci da gina cibiyoyin gwamnati da samar da ci gaban tattalin arziki.
0: A gaida Zainab Muhammad Abubakar da wannan rahoto wanda yake tsaye mana jirin rahotannin da muka tsara kawo muku da ma shirin namu baki daya. A gaida Abdullahi Mama Ahmadu wanda shine editan mu na wannan safiya, Muntaka Hiwa ke cewa mun lafiya.
1: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku kai tsaye daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji yadda a Najeriya yayin da babban zabe ke ƙara karatuwa an share tsohon makonnin ana kai kawo da malaman addini a cikin fadar gwamnatin kasar za ku ji dalili. A jamhuriyar Niger kuwa a wani matakin rigakafin rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma wasu kungiyoyi ne suka dauki mataki shiga karkara domin fadakar da al'ummar muhimmancin zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu. Muna kuma tafe da rahoto kan yadda aka gudanar da wato bikin al'adar nuna fuskokin sassaka na burtu wanda aka fi sani da mask a jamhuriyar Benin. Amma kafin nan baramu fara da labaran duniya tare da Abdul Karim Muhammad Abdul Karim.
0: DW labaran duniya.
2: Brazil ta zargi shugaban Amurka Trump da kokarin katsalandan a zabanta na Oktoba mai zuwa. Yanci rani sun mutu a gabar ruwan Ingila bayan barin Faransa taɓa rauniyar hanya. Hukumar wasannin Turai UEFA za ta yi taron gaggawa saboda yunkurin shugaban FIFA na sayar da hannun jarinta. Shugaban Brazil Luis Inacio Lula da Silva ya sanar da haramtawa jami'an gwamnatin Amurka biyu izinin shiga ƙasar wato visa. A gogarinsa na sanya idanu kan babban zaben kasar na watan Oktoba mai zuwa. A jawabin da Mr. Lula da Silva ya gabatar cikin daren Laraba ya zargi Donald Trump na Amurka da aike mutanen domin shirya magudin zabe wajen murɗe sakamakonsa. To sai dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta cikin wata sanarwa da kakakinta Tommy Piggott ta fitar. Ta yi watsi da zargin da Brazil ta yi mata. Tana mai cewa rashin ingancin shirin zaben ne makasudinta na son sa ido a ciki. A don haka duk wani zargi da ake mutane katsalandan ba gaskiya ba ne. Shugaba Lula zai fafata da Sanata Flavio Bolsonaro, ɗa ga tsohon shugaba Jair Bolsonaro, waɗanda dukkansu amine ne ga shugaban Amurka Donald Trump. ‘Yanci rani hudu sun mutu a gabar ruwan Ingila ƙoƙarinsu na shiga cikin ƙasar taɓa rauniyar hanya, bayan barin ƙasar Faransa a cikin wani kwale-kwale guda biyu. Jami'an agajin Faransa ne suka tsinci gawarwakin nasu da azbahin wannan Alhamis a yankin Dunkirk na arewacin ƙasar, yayin da wani mutum guda kuma ya mutu a gabar ruwan Hardelot ta arewa maso yammacin ƙasar ta Faransa. Wasu shida suka samu raunuka cikinsu har da ƙaramin yaro mai shekara ɗaya. Hukumomi a Pakistan sun tabbatar da mutuwar mutane tara 'yan gida ɗaya, wasu da dama kuma suka samu raunuka bayan rushewar gidansu sanadiyar saukar ruwan sama mai ƙarfi na marka-marka. Lamarin ya faru cikin daren Laraba a birnin Lahore, inda jami'an agaji suka garzaya domin ceto waɗanda iftila'in ya shafa sakamakon ruptawar dogon benen gida, wanda suka tarar da mazauna yankin na ƙoƙarin zaƙulo waɗanda ginin ya danne. Ko a watan Yulin da ya gabata mutane fiye da 100 ne suka mutu, bayan rushewar wata makaranta cikinsa da ƙananan yara 14 sakamakon saukar ruwan sama mai ƙarfi. Mahukuntan Pakistan sun danganta faruwar hakan da sauyin yanayi, wanda ya haddasa mummunar ambaliyar ruwa a shekarar 2022 tare da halaka mutane 1,737, wasu miliyoyi suka rasa gidajensu a dalilin ambaliyar ruwan. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. An garzaya da jagoran adawar ƙasar Uganda Kizza Besigye asibitin Malago na Kampala babban birnin ƙasar, tare da kwantar da shi a sashen ba da kulawar gaggawa bayan faduwar da ya akwata ranar Laraba lokacin da ake tsaka da shari'arsa. Mai ɗakin Mr. Besigye Winnie Benyamina ce ta wallafa hakan a shafinta na X a yau Alhamis, wadda ita ce babbar daraktar hukumar yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNAIDS. A baya da Kizza Besigye shi ne likitan shugaban Uganda Yoweri Museveni har na tsawon shekaru 25, inda yanzu yake fuskantar tuhumar cin amanar ƙasa da ƙoƙarin ƙullawa tsohon mai gidansa shugaba Museveni maƙarƙashiya. Mai ɗakin Besigye ta jima tana zargin gwamnatin Museveni da ƙoƙarin halaka mijinta sakamakon irin mummunan yanayin da ake tsare da shi a kurkuku tun bayan kamo shi a birnin Nairobi, Kenya, cikin watan Nuwamban shekarar 2024. Tsohon jakadan Najeriya a Burtaniya kuma sardaunan Sokoto Alhaji Abubakar Alhaji ya rasu a wannan rana ta Alhamis bayan fama da jinya. Iyalansa sun tabbatar cewa tsohon jami'in diflomasiyyar ya rasu ne a Abuja babban birnin ƙasar. Wani makusancinsa mai suna Sa'adu Shinku ya yi wa wakilinmu na Sokoto Ma'awiya Abubakar Sadiq ƙarin bayani kan shirin jana'izarsa.
3: Alhaji ya shafe doguwar jinya a nan Sokoto inda bisani ya kwanta asibitin Udud daga nan aka kai shi asibitin Abuja inda can Allah ya mai cikawa. Ana sa ran dawowa da gawar shi a kowane lokaci nan Sokoto inda za a yi jana'izar sa a nan masallacin Muhammadu Bello kuma aka kawar da shi a nan hubbarin Shehu Usman Dan Fodio.
2: Kafin rasuwar sa Hamar Gaye Alhaji Abubakar Alhaji ya tabarke mukamin ministan kudin Najeriya daga shekarar 1985 zuwa 1986 a zamanin mulkin soja na Janar Ibrahim Badamasi Babangida. Haka zalika ya taba zama sakataren gwamnatin tarayya. Hukumar kula da wasanni a nahiyar Turai UEFA na shirin gudanar da wani taron gaggawa a wannan Alhamis domin nazartar yunkurin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino na sayar da hannun jarin wasannin FIFA ga 'yan kasuwa. Tunda dai UEFA ta yi da wannan mataki na Mr. Infantino a ranar Laraba bayan jiyo shi yana shelanta shirin a ranar Talata wanda ya ce kashi 20 cikin 100 zai sayar. Shugaban na FIFA ya aike da wasiƙa ga ƙasashe 211 da ke da rajista da ita. Yana mai alƙawarin baiwa kowace ƙasa ladan dala Amurka miliyan 40 matuƙar suka aminta da muradinsa daga nan zuwa ranar 19 ga watan Satumba mai kamawa. Wannan sabon tsari ya fuskanci tarnaƙi iri-iri daga hukumomin wasanni na ƙasashen duniya. Ƙari kenan akan matsin lamba ga Mr. Infantino kan tarin zarge-zargen da yake fuskanta a gasar cin kofin duniya da aka kammala kwanan nan a ƙasashen Amurka, Canada da Mexico, sanadiyar tasirin da siyasa ta yi a ciki tsamo-tsamo, musamman tsoma bakin shugaban Amurka Donald Trump har aka murɗe ƙa'idojin dokar wasannin. To ƙarshen labaran duniya kenan.
1: To an gaishe da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim dauke da labarin.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu za ku ji yadda Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya jihar ta sanya kudin izinin gudanar da kamfen din siyasa a fadin jihar. Muna tafe da shirin siyasa da shirin jika karu da ma na wasiƙunku. Amma yanzu bara mu dauko tushen rahotannin daga siyasar Najeriya, inda a yayin da ake ƙara matsawa zuwa ga babban zaɓe na shekarar 2027 ana ƙara kallon tsomin bakin malaman addini cikin fagen siyasar ƙasar. An dai share tsohon makon nan ana kai kawo da malaman addini a cikin fadar gwamnatin ƙasar, kuma mafi ɗaukar hankali shine zaman wata ganawa a tsakanin shugaba Bola Tinubu da limaman ɗarikar Katolika da suka isa fadar kuma suka ja hankalin shugaba Tinubu kan yadda ƙasar ta karkata zuwa jam'iyya ɗaya. Wakilinmu daga Abuja, Ubala Musa, ya aiko mana da cikakken rahoto.
4: An dai share tsawon makon nan ana kai kawo a fadar gwamnatin ƙasar tsakanin malaman addinin ƙasar guda biyu da shugaba Bola Tinubu. To sai dai kuma fi ɗauka na hankali na zaman wata ganawa manyan shugabannin ɗarikar Katolika da ke a tarayyar Najeriya da shugaba Tinubu. Kuma limaman ba su ɓoye shugaban ƙasar cewa ba tarayyar Najeriya tana fuskantar barazanar komawa zuwa ƙasar da ke da jam'iyya guda ɗaya tilo. Ɗaya bayan ɗaya dai shugaban ƙungiyar ta malaman ɗarikar Katolika Archbishop Matthew Ndagoso ya riƙa zayyana wa Tinubu sauyin da suke buƙata su gani cikin fagen na siyasa.
5: We urge you to encourage elected political
4: officials. Muna neman ka da ka ƙarfafa zaɓaɓɓun da ke cikin jam'iyyarka, irinsu gwamnoni da shugabanni na ƙananan hukumomi da 'yan mulki sun tarayya gwiwar ganin cewar an tabbatar da samun sahihin daidaito a cikin damar taka rawa cikin fagen na siyasa. A matsayinka na mutumin da ya taka muhimmiyar rawa wajen gina tsarin demokuraɗiyya a lokaci na kama karyar soja, babban abinda za a tuna ka a kansa na zama ƙarfafa cibiyoyin na demokuraɗiyya a ƙasar. Yanzu haka akwai damuwa cikin tsarin zaɓe na ƙasarmu, duk da cewa muna kallon ƙoƙarin da ake wajen ganin zaɓen ya zama sahihi kuma ingantacce. Muna da babban fatan ganin za ka hau sahun gaba wajen neman ganin hukumar zaɓe ta ƙasar INEC ta yi ingantaccen zaɓe domin tabbatar da cigaban tarayyar Najeriya. Wannan zai fara ne da ganin cewar ko ya samu katin zaɓe a cikin sauƙi, sannan kuma ya ƙare da sakamakon zaɓen da zai tabbatar da gaskiyar da 'yan ƙasa suka zaɓa.
5: The true choice of Nigerians.
4: Wannan ne dai karo na farkon fari da wata ƙungiyar addini ta kalli shugaba Tinubu cikin fuskarsa, ita kuma ce da masa tsarin zaɓen tarayyar Najeriya na buƙatar gyara. To sai dai kuma da kuma wuya ga shugaban ya kalli karatun gyaran cikin madubin addini a cikin tarayyar Najeriya da ke da ƙaurin sunan siyasar addini a lokaci mai nisa. Aƙalla ɗaya cikin jigajigai na masu adawar ƙasar a halin yanzu Peter Obi na sahun gaba da ɗarikar Katolikan. Kuma shi kansa shugaba Tinubu da ke kansa kilalin shahi cikin batun na siyasa bai ɓoye ba wajen mai da martanin da ke kama da shagube zuwa ga malaman.
5: All is fair in politics.
4: Komai daidai ne a siyasa, haka kuma daman ma. Hukumar INEC da ka ambata ba ta ɗau ɓari ba, ba su taɓa yi wani ɓangare barazana ba. In har masu adawa suna ta haushi a gari, to ƙila suna da tsoron ino da ke a gefensu ne ko kuma rashin tabbaci, amma dai ba ni ba. Can cikin gidan tarihi dai ana kallon jan daga tare da ƙoƙarin jiyo tunani a masallatai da coci-cocin da ke a tarayyar Najeriya. sun taka rawa a cikin rudani na siyasa da ke cikin kasar a halin yanzu, kuma ko yanzu kuma a tunanin da Kabiru Lawanti da ke sharhi cikin batun na siyasa da buƙatar komawar malaman addinin zuwa ga mumbari a maimakon jerom na siyasar.
6: Ɗan siyasa duk lokacin da ka zo masa da magana ta siyasa, to zai ɗauke ta a matsayin siyasa ne, cewa abokin adawar shi ne turo kai masa irin wannan magana. Mun gani a baya malamin musulunci sun yi wannan wanda bai haifar da ɗa mai ido ba, to kuma su ɗin ma waɗannan in sun yi wasa abinda zai faru da su kenan. Babu abinda ɗan siyasa ya tsana shi a rayuwa irin ka zo mashi da wani abu wanda ya shafi siyasa, amma in ka zo da batun yadda za a yi shugabanci na gari ne, to ba yadda ya iya da kai. Kuma shi ma kawo batun shugabanci na gari ɗin kar a bari sai kakar zaɓe ta zo, saboda duk lokacin da aka kawo irin waɗannan abubuwa a kakar zaɓe, shi ɗan siyasa na ganin cewa abokin adawar shi ya sa ka kai wannan abun. Saboda haka malaman addini kar su shiga harkar siyasa, malaman addini su shiga yadda ake shugabantar al'umma.
4: Najeriya dai tana da nisa kan hanyar samar da shugabanni na gaba tare da ƙara shiga rudani cikin salo da tsarin tafiyar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna kan batun siyasar Najeriya, inda a Anambra da ke kudu maso gabashin kasar, jihar ta sanya kudin izinin gudanar da kamfen ɗin siyasa a fadin jihar, inda yanzu 'yan takarar shugaban ƙasa kamar su Peter Obi da Bola Tinubu da ma sauran 'yan takara ke shirin shiga jihar don kamfen, sai sun biya naira miliyan 50. Sai dai tuni lauyoyi da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum suka soki tsarin bisa hujjoji na dokar ƙasa. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Muhammad Bello, ya aiko mana da wannan rahoto.
7: A baya-bayan ne da gwamnatin jihar ta Anambra ta sanar da cewar duk 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun siyasa da ke son amfani da harabobin kamfen na waje a jihar, gabanin zaben 2027 za su biya kuɗin neman izini har naira miliyan 50 ga gwamnatin jihar. Mataimakin babban manajan hukumar kula da alamomi da tallace-tallace ta jihar, Chika Ungobili, ya ce Peter Obi na jam'iyyar NDC da Atiku Abubakar na ADC da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na APC da sauran duk wasu 'yan takara na shugabancin ƙasa lalle ne yanzu su biya wannan kuɗi kafin gudanar da kamfen neman zaɓe a jihar. A tsarin dai, 'yan takarar majalisar wakilai za su biya naira miliyan 5 na majalisar dokokin jiha, kuma su biya naira miliyan 1,500. Sai 'yan takarar shugabancin ƙananan hukumomi da za su biya naira miliyan 2,500, yayin da masu neman kujerar kansila za su biya naira 100,000 kafin su fara amfani da duk wata haraba a jihar don kamfe. Kingsley Ugochukwu ɗan jihar ne da kuma ke kusa da gwamnatin jihar. Ya ce jihohi kan kashe kuɗaɗe wajen ganin an sake tsaftace guraren da duk aka yi taron siyasa. Lagos ma na da wannan tsarin. Za ka ga yayin tarurrukan siyasa ana ta maƙalƙala hotuna da bana-bana kusan ko'ina, don haka daga ƙarshe gwamnati za ta kashe kuɗaɗe ne domin dawo da tsaftar jihar, tunda 'yan siyasar ba za su dawo don ciccire ababen da aka lullika ba bayan zaɓe. Umar Usman Ɗanbaito lauya ne a ƙasar.
8: Wannan abin ba daidai ba ne, a ya saba wa da tanadin da dokokin Najeriya suka yi, kuma koda sun kai wata doka majalisa cewa ta yi doka majalisar jiharsu ta ba su dama su yi haka, a shari'ance ita kanta dokar rusasshiya ce.
7: Gwamnatin jihar ta Anambra dai ta ce tsarin izinin an kirkire shi ne domin tabbatar da tsari da hana gurɓata muhalli da kuma kare karorin jama'a game da samar da adalcin damar tallar ɗan takara ga kowa, tare da daidaita ayyukan kamfe a faɗin jihar. Ofunabo Inko Tariya lauya ne kuma ɗan siyasa. Ya ce ganin yadda aka talauta 'yan Najeriya inda suke gab da fara tsintar abinci a bola, abinda jihar Anambra ke kokarin yi shi ne ganin masu kuɗi ne kawai za su taka rawa a siyasa. Hakan na nuna cewar ba ta soyayyar jama'a kan ɗan takara ake ba, maganar mai dukiya ake yi. Ba wannan ne dai karo na farko da gwamnatin jihar ta Anambra ke sanya kuɗin izini ga masu son gudanar da kamfen na siyasa ba a jihar. A zaben 2023 gwamnatin jihar ta sanar cewar 'yan takarar shugaban ƙasa za su biya naira miliyan 10 kowannensu kafin gudanar da kamfe a jihar da dai sauran 'yan takara. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: Idan muka bar tarayyar Najeriya kuma, a jihar Tawa da ke jamhuriyar Niger, a wani matakin rigakafin rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma, wasu ƙungiyoyin haɗaka sun ɗau matakin shiga karkara domin faɗakar da al'umma muhimmancin zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu, musamman a wannan lokacin da damuna ta sauka. Matakin da ya yi matuƙar tasiri, inda aka samu raguwar faɗace-faɗace saɓanin shekarun baya. Wakilinmu na jihar Tawa, Isu Manman, ya aiko mana da rahoto.
9: Manoma da makiyaya dai na zaman jini da anta duba da yadda suke zaune guri guda kana suna tare muhalli guda. Insha Allah Abdullahi Muhammadu jagoran hukumar Kofodaf mai kula da batun filaye.
10: Noma da kiyo sune a babban gimshiki na rayuwar mazauna karkara. Shi yasa wannan fanni yake da babban hadari in ba a kiyaye ba. Kowa ya san bakin iyaka inda ya kamata ya tsaya.
9: To sai dai kuma duk da wannan cudayyar kusan lokaci zuwa lokaci suna samun sabani har ya kai ga asarar rayuka. Wannan ne yasa wasu jama'a suka kafa wata kungiya mai zaman kanta Faldek da ke shiga tsakani ga bangarorin a wani matakin rigakafin rikice-rikicen wacce kuma ta bayyana sakamakon ayyukanta ga hukumomin jihar. Inji Isa Kayakuba babban magatakardar kungiyar a matakin kasa baki daya.
11: A baya za ku ji an ce an kashe ko an bige da aka taya wannan kungiya da ta yi ta shekara hudu ga sakamakon ta kamo da kuma ga sakamakon ta ba gwamnati. Wallahi manoma da makiyaya sun samu zaman lahiya in zance muku.
9: To ko da ne matakai ne suka bi har suka kai ga wannan nasarar. Sahabi Abbas magatakardar kungiyar a matakin jihar tawana cewa
12: sasantawa ta ci galaba akan tashi hankali magana da duk tahi karhin mu gidan hakimin mu muna kanta gidan sarkin Kalo ko sarkin Tawa wani bi kuma kai ta justice ko gendarmerie kuma dukkan su ana yin galaba mun samu abubuwa da yawan sun ka faru cikin hodamun mu amma tsayin da Fadal ta yi da hakimin mu ta matsala an sasanta ta imbanata a biya sai a zauna lahiya.
9: A wata ziyara da nika a yankin Bombay da kenan jihar Tawana tattauna da wasu shugabannin wata kungiyar hadaka ta manoma da makiyaya da suka tabbatarwa ta shaddi da irin matakan rigakafin da suke dauka kamar yadda Isma'ila Ahmadu ke cewa.
13: To mu dai dangance da matakin da mun ka dauka dai muna kiran su saka mutantamna tsakanin mu da su saboda in an kace manomi da makiyayi uwa ɗaya suke tunda mai noma fina kiyo shi kuma mai kiyo shina noma kenan sai su saka mu kire su mu saka mu zamna da su mu hanci juna saboda mu zamna lahiya mun samu ci gaba saboda mutane sai da sun ka kare ayyukan su babu wani tashin hankali kuma babu wani hadance to muna kiran su muna zama da su sukiya gonaki mu samu hamu yadda aikin mu bar musu karkara kuma gaskiya sun saurari kiran mu.
9: To ko sun samu cimma burin da suka sawa gaba a wannan matakin?
12: Burin mu dai mun ci mishi saboda yau sai in ce da babban murya nan dai cikin jihar Tawa koma cikin Niger babu wata komin wadda an kai shekara hudu ba a samu matsala tsakanin makiyayi da manomi ba. Babu wani talaka manomi dan noman rani ko dan noman damana wanda zai cewa makiyayi ya azame sanda ko kuma shi ya bugi makiyayi. Wannan mu shi abin alfahari na gare mu. Dama guri ne na gwamnati a samu cohesion social. Makiyaya da manoma babu wanda ya kore wanda cikin kasar ga.
9: Wannan kafar dai ta yi mata tasiri sosai ga mahukuntan yankin da ke ganin an rage musu aiki sosai na safa da marwa wajen shiga tsakani in ji shugaban da'irar Shia ta daya.
10: Jama'a wanda ba su sani ba Fadalko wannan da ya tadda Kofodef mu in dai suna aikin so yanda ya kamata hankalin a kwance kenan wannan yawan kira na matsalolin manoma da makiyaya mu ba za a kawo fiske kusa a kaidance a matsala ta wanda ta shahi noma da kiwo mu doka ta hana musa bakin a farko idan ta faru akwai hakimi shi hakimi tare da hadin guya na wannan Fadalk da don ku su za su ciwo wannan matsala in ta gagara sai a ga mai martaba normalman abin da ya shahi taka doka na ya kamata a zaka wajen
9: ganin yadda gwamnatin kasar ke fadi tashin wanzar da zaman lafiya a fadin kasar baki daya. Wannan matakin dai na zaman wani misali ga sauran yankunan kasar. Isu Muhammad DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Nijar.
1: To idan muka bar jamhuriyar Niger, a jamhuriyar Benin kuma an gudanar da bikin al'adar nuna fuskokin sassaka na burtu wanda aka fi sani da mask a Faransanci, wanda ta saba shiryawa kowace shekara a birnin Porto-Novo da nufin raya al'adar Bori. Bikin shirye karo na uku da ya samu halartar matsafa da ma'abota addinin gargajiya na Bori daga kasashen Afrika da dama. Ghazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
14: Daruruwan masassaka fuskokin burtu ne wato mask da ƴan Bori da mabiya sauran addinan gargajiya masu mu'amala da iskoki da rafanai daga yankuna daban-daban na ƙasar ta Benin da ma wasu ƙasashen Afirka ta yamma ne irin su Nigeria, Niger, Cote d'Ivoire, Togo suka halarci wannan biki na birnin Porto-Novo na shekarar bana. Diodone Yammaku, masanin tarihi a ƙasar Benin na daga cikin waɗanda suka gabatar da makaloli a wannan biki. Ya bayyana ma'anarsa da kuma muhimmancin sa ga al'umma.
15: C'est tout un monde qui se cache derrière ces masques parce que
14: yace abubuwa masu cike da ma'ana ne ke boye a waɗannan fuskokin sassaka na burtu. Lalle za ku ga mutane ne ke sanye da su. Amma a gaskiyar lamari akwai iskoki da aljannu da sauran abubuwan sadabaru da ke koye da ba kowa ke iya ganin su ba a tare da waɗannan fuskoki na burtu. Kuma ma'anar shirya wannan biki shine baiwa 'yan Afirka damar sanin al'adunmu na Afirka da kuma daina jin tsoransu. An dai baje kolin kayayyakin bori irin su tufafin bori nau'o'i daban-daban da sauran kayan adon 'yan bori irin su huluna da 'yan warwaro masu ɗauke da ɗiyan wuri da musamman nau'o'in fuskokin sassaƙa na burtu daga yankunan duniya daban-daban. Kuma ga bisa dukkan alamu abin ya ƙatar da matasa irin su Bernice Donahusu da ke halartar bikin daga birnin Kwatano. Ta ce wannan bikin festival na mask na fahimtar irin bambancin da ke da akwai ne tsakanin waɗanda ake aiki da su a al'adun ƙasar Benin da kuma waɗanda ke akwai a sauran ƙasashen Afirka ta yamma. Kuma bikin ya taimaka ga samun wata fahimta ta daban da kallon da mutane ke yi wa waɗannan fuskokin burtu da kuma musamman irin waɗanda aka saba gabatarwa ga bikin bori na ƙasa da aka saba shiryawa a watan Janairu ko shekara. Wannan biki na Festival de Masque na birnin Porto Novo na da burin zamowa bikin nuna al'adun bori na duniya. Kuma ga bisa dukkan alamu kwalliya ta fara biyan kuɗin sabuli ta la'akari da yadda ya samu mahalarta daga ƙasashen Afirka har ma daga ƙasar China. Nicola Huenu de Dravo na daga cikin jagororin shirya wannan biki nuna fuskokin sassaƙa na burtu na birnin Porto Novo. Ya ce ka dubi irin yadda wannan biki na al'ada ya tara 'yan adam daga duniya daban-daban a wuri ɗaya. Abin sha'awa ne sun zo su ƙaru da ilmomin harkokin bori da muke da mu ma mu koyi irin nasu. Da haka ne za a iya samun cuɗanya tsakanin al'adun yankunan duniya daban-daban da ma kuma ci gabansu. Ƙaruwar nasarar da ake samu a kowace shekara a wannan bikin al'adun bori na nuna fuskokin sassaƙa na burtu na birnin Porto Novo na nuni da irin yadda sannan a hankali birnin ke zama ɗaya daga cikin manyan biranen raya al'adun bori da sauran addinan gargajiya a duniya.
1: To da wannan rahoto muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi. Yanzu kuma sai faken shirye-shirye amma kafin nan ga wannan saƙon.
0: DW Ra'ayin malamai.
16: Matsalar sauyi ko dumamar yanayi na ci gaba da zama gagarumar barazana da duniya ke fuskanta. A shekarun baya-bayan nan an ga yanda ake samun karuwar yanayin zafi a nahiyar Turai da bisa al'ada yake da yawaitar yanayin sanyi, yayin da a nahiyar Afirka inda ake fama da tsananin zafi. Sannan a hankali sanyi na neman mai gurbin wannan zafin. Shin wani mataki ya kamata al'ummomin ƙasa da ƙasa su ɗauka domin magance wannan matsala da aka daɗe ana magana a kanta? Wannan da ma wasu tambayoyin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako zai yi ƙoƙarin amsa muku.
1: Tumadalla, yanzu a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa da fatan za a yi sauraro lafiya.
0: DW Duniya mai yayi.
17: Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Duniya mai yayi, inda yau za mu duba siyasa da shugabanci a arewacin Najeriya. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa. Arewacin Najeriya ya taka muhimmiyar rawa a sha'anin shugabancin kasar tun kafin samun 'yancin kai har zuwa bayan samun 'yanci. Shugabannin baya na Arewa kamar su Ahmad Bello Sardaunan Sokoto da Malam Aminu Kano da ire-irensu sun yi jagoranci da har yanzu ake buga misali da su. Sai dai sannan a hankali tasirin da yankin na Arewa ke da shi yana zaizayewa, walau a fagen shugabanci ko kuma siyasance. Dr. Usman Bugaji, tsohon ɗan siyasa kuma tsohon ɗan majalisar tarayya a Najeriya, ya yi tsokaci kan abin da ya jawo wannan koma baya.
18: Duk waɗannan wato shugabannin na irin waɗannan lokatan waɗanda suka riƙe mutuncinsu kuma suka tarisantu da tasirin ɗabi'u wanda aka gina akan addini na rashin son duniya da faɗin gaskiya da kiyaye abin da Allah ya hana, gudun jarima kowace ɓanna da wato abin da ake ce maka ƙana'a, ba su da zari, ba su da haɗama, da kuma sanin mutuncin jama'a ba a zuwa a yi musu karen tsaye ba a wulakantar da su da sanin girman Allah da sanin cewa za a koma wajen Allah to yau da gobe ka iya cewa daga lokacin da aka shigo mulkin soja wanda su jar Babangida suka yi ma jagoranci to daga nan ne mu dai muka ga abubuwa sun fara tabarbarewa
17: to Dr. Usman Bagaji wasu na cewa Arewa ta rasa shugabanni shi yasa ta samu kanta cikin wannan hali na raunin shugabanci ka yadda da haka
18: ai Arewa bata rasa mutanen kirki ba bata rasa masu ilimi ba bata rasa masu kana'a ba amma tsarin siyasar da ake bi wanda ta shine ake zakulo a zako su a gabanni sai ya lalace wanda yau in baka da kuɗi to ba ma mai kallon ka a harkar siyasa shikenan in kana da kuɗi shikenan sai ka saye kowa kai abin da ka ga dama ka karya ka'idoji ka kwace zabe kuma ka kare shiga gwamnati kuma ka kare sata
17: Daya daga cikin dattijai a jihar Kano kuma jami'i a kungiyar tuntuɓa ta Arewa wato SCF Alhaji Ado Jafar shi ma ya tambihi game da abin da ya jawo lalacewar shugabanci a arewacin Najeriya.
19: Na farko dai mulkin soja da aka yi. Na biyu tsarin mulkin Najeriya wanda ya tattara komai a tarayya. Idan mun shugaban ƙasa shi yake da ƙarfi shi yake da iya cewa a yi ko kar a yi. Shi yake da iko ya tabbatar wani ya ci gaba a mulkin da yake yi ko kuma bai ci ba. Na uku shine wato gurɓacewar siyasa. Siyasa aka zo aka gina ta ba kan al'adunmu ba, aka gina ta kawai akan tsari na duk yadda za ka yi ka ci zaɓe.
17: Wannan tabarbarewa da lalacewar siyasa a cewar Alhaji Ado Jafar sun sa 'yan siyasar na ganin sun zama gagar ba dawo.
19: Councilor ka zama na local government. To kafi karfin kowa fa in dai ba shugabna ba ko shugaban siyasa wanda kake ganin shi ne zai saka ko ya hana ka.
17: A cewar manazarta gwamnoni a matakan jihohi suna ba da fifiko ga samun dangantaka da shugaban kasa a bisa muradin al'ummarsu kamar da Alhaji Ado Jafar ya tsokaci.
19: Abin da suke saurare kawai shi ne su tabbatar suna da kyakkyawar dangantaka da shugaban kasa. In dai suna da kyakkyawar dangantaka da shugaban kasa to a state ɗinsu a jihar su babu wani wanda ya isa sarki ne shugabanni ne na baya malamai ne na baya wane ne babu wanda ya isa saboda babu wanda zai tsoratar da su akan cewa za a zabe su nan gaba ko ba za a zabe su ba to kaga duk wannan ya lalata mana al'ada ya lalata mana tsari na shugabanci
17: to shin ai na samu bambanci tsakanin 'yan siyasar da na yanzu Dr. Usman Bagaji ya yi bayani da cewa
18: mafi yawan 'yan siyasar da ake da su yanzu mafi yawan su sun kai inda suka kai ta hanyar da ta saba ka'idoji na zabe ta hanyar da ta saba ka'idoji na addini ta hanyar da ta saba ɗabi'u na dattaku wanda aka sani kana biye kana ganin yadda kuɗaɗe suke ɓacewa a rasa sun yi ɓatan dabo a rasa inda suke a kai magana a majalisa amma a kasa ma samun wanda zai tsaya tsayin daka ma'ana 'yan siyasa masu yi mana shugabanci yanzu zama taron ɓarayi tun daga ba abin da ake sai sata kaga an ce kasafin kuɗi an yi ɗaya ba a gama shi ba an sake na biyu ba an yi na uku ba amma sun inda ake ba game da kasafin kuɗin.
17: Yunwa da fatara sun zama kafa da juya akalar al'umma da sarrafa su yawancin 'yan siyasa kamar da wasu al'umma a arewacin Najeriya ke faɗa suna kare muradinsu ne maimakon muradin al'umma da suke wakilta na sama musu abubuwan bukatun rayuwa da ci gaban tattalin arziki wannan na daga cikin abin da ya haddasa kangin talauci a yankin.
19: Ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo talaucin shine kowa ya tattaru akan siyasa ba a zancen gina masana'antu ba a zancen noma ya lalace saboda wannan rashin tsaro shi kuma rashin tsaron nan ɗaya daga cikin abin da ya kawo shi rashin shugabanci duk inda muka juya muka komo sai mun koma kan lalacewar shugabanci da babu wanda ya isa ya faɗa a yi ko kar a yi.
17: To Alhaji Ado Jafar a da sarakuna suna da kima da daraja a ƙasa amma yanzu muradin 'yan siyasa sun sauya ta yaya kake ganin za a dawo da sarakuna wannan martaba tasu?
19: Inda misali cewa wato a shugabanci a jihohin arewa an gina shi akan al'adar mu. To da babu yadda za a yi sarakuna su rasa daraja da martaba. Yanzu misali a Benin babu wani gwamna dan siyasa ne ko ma wani iri ne da zai ce zai ja da Oba na Benin, saboda sun dauka Oba na Benin ubansu ne kuma ya wuce wato wani gwamna ko kuma wata siyasa. To amma mu ba haka bane. A nan Kano fa an yi gwamna da ya daga hular sai ce yadda na daga hular nan haka zan cire sarkin Kano. Aka zo aka yi ta rigingimu irin wannan saboda giyar mulki.
17: Amana cewa matsalar arewa ita ce ƴan arewan su kansu, haka ne?
19: Abubuwa da yawa da suka lalata arewa mu muka lalata kanmu da kanmu, kamar yadda Malam Musa Adu Zungure yake cewa an bar mana gado mai yawa na ilimi da sana'ar duniya, muka lalata muka wargaza gashi sai an yi mana dariya. Babu tsuntsu ba tarko duka wallan mun yi hasarar duniya, wasu kan aka si aka tadda su yau su ne manyan zamani. To wannan shine halin da muke ciki yanzu.
17: Yayin da ake tunkarar zaben 2027, waɗanne irin shugabanni ne arewar take bukata?
19: Shugabanni suke bukata waɗanda ba masu neman kuɗi ba ne, fiye da abinda suke nema na kare mutuncinsu da sauransu. Ma'ana babu ba shugaba wanda ba za shi ofishin gwamna yana neman kwangila ba. Ba malamin da zai tafi gidan gwamna neman kwangila. Babu a basaraki da zai tafi ofishin gwamna ko ya tafi Abuja neman kwangila.
17: Alhaji Ado Jafar, wani dattijo kuma wakili a kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ACF. To shin menene mafita ga matsalolin da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu? Dr. Usman Bagaji ya yi bayani da cewa
20: idan ana son a fita daga wannan sai an canza tsarin siyasa, sai an yarda cewa mutanen kirki wato sai an fitar da miƙiyasi na auna shugaba a tsari da aka sani, kai koda tsarin Turawa ne bare mu muna da tsarin wanda addini ya bamu cewa baka yin shugaba sai kana da gaskiya, baka yin shugaba sai kana da ilimi, baka yin shugaba sai kana da kana'a, baka yin shugaba sai baka da tsoro, baka yin shugaba sai ka yadda zaka tsaya ka ba kowa haƙinsa kana tsoron Allah zai tambaye ka. Waɗannan mutanen ba a rasa su a ƙasar nan ba, je ka ba su da yawa amma da kwai su. Amma wannan tsarin da ake bi ban ga yanda zai haifar mana da wani abun kirki ba. Waɗannan shugabannin na yanzu Allah ya saka mu talakawan Najeriya da irin ɓanna da cuta da yaudara da abun da suke, kuma Allah ba zai bari ba. Wallahu ghafilun amma ya'malu zalimin innama yata'akharuhum li yawmin tashkhasu fihi al-qulub wal absar. In Allah ya so yadda Allah ba zai bari ba.
17: Ai duniya mai to masararo anan zamu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ƴan uwa abokan aiki Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ai duniya mai
1: tuma dalla ga kuma shirinmu na gaba, shirin ji ka karo.
0: DW ji ka karo.
21: Ilimin fasahar zamani.
22: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lale marhaban da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na ji ka karo a wani sabon wasa na ƴan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan sabon wasa zai zakulo mana sauye-sauyen da ake samu a duniyar basirar computer da kuma yadda hakan yake shafar rayuwar mu ta yau da kullun. A cikin wannan wasa wanda James Muhando ya rubuta, mun koma Tunkuza, gari mai cike da hada-hada inda ƴan uwan junan nan guda uku suke zauna a gida daya. Tun a wancan lokacin dai Rabiu da Samira sun bata. A da har an sa musu rana, amma Rabiu ya dauki abin da zafi. Yakan dauki awanni baya komai sai kurawa computer sa ido da kuma yin dogon awoyi na gudu a bakin tekun Tunkuza. ƴan uwansa su Zainab da Gaje sun damu da wannan hali da yake ciki, dan haka suka yanke shawarar kai masa dauki. Bar mu saurare su a wannan kashi na farko mai taken rigimammen yaro, lokacin da suka shiga sabon babban kantin tunkuza a kokarin da suke yi na sayawa don manta da damuwar da yake ciki.
2: Banda bigimar da wani yaro mai tata take yi a ƙasa a cikin babban kantin, babu wata hayaniya a wannan hantsi. Har anan cikin wannan sabon babban kanti na tunkuza, da alama yaron na rigima ne saboda wani abin da ya hango a kantocin kantin wanda babarsa ba za ta iya saya masa ba, ko kuma ba ta son ta saya masa. Ta yi kokarin daukar yaron don ta kawo ƙarshen wannan rigima da yake yi, amma kuma ya tubure.
3: Dan Allah ku duba ku gani. Duba fa ku gani.
5: Me fa?
3: Waccan yaron mana na cikin kanti yana neman tayarwa da mutane hankali.
5: Af. Wannan kai kalle shi Allah sarki. Kin ga babarsa na rarrashin sa.
3: Abin haushi. Wasu iyayen suna shagwaba ƴaƴansu ne kawai.
5: Ha bake ku wa Zainab. Kada ki ga laifinta. Da kina da yaro kamar ta. Koda kin taba samun yaro koda na dan wani lokaci ne, da zaki fahimci halin da take ciki. Bai ki taba haihuwa ba, dan haka ba zaki san yanda abin yake bane.
3: Gaskiya fa?
5: Haka ne mana, haka ne maganar take.
3: Ba shakka.
5: Oho de, wancan yaron ma sai ya tuna min da wani.
3: Wa?
5: Wannan sarkin mitar mana.
3: Kina nufin Rabiu?
5: Eh mana, shi nake nufi. To da dawa. Bai ce fa uffan ba tunda muka bar gida.
23: Kun san dai ina jin ku ko?
5: To sai me?
23: Amma kun san Abi kamata ku ringa yin magana ta kamar bana wajen ba ko?
3: Ba gaskiya ta faɗa ba. Kwanan nan ba ka magana sai fushi. Dole mu nemi hanyar da zamu dawo maka da karsashin ka. Maganar gaskiya fa. Rabiu ka saki ranka dan Allah. Ba Samira ce kaɗai mace a duniyan nan ba.
5: Haba. Kai wa bani da wannan bare isiya?
3: Ke? Ke? Gaje, taimaka mana.
5: Wai me? Hai Zainab, kin ga kuwa sababbin wajen cin abincin nan? Na matsi na je wajen Allah.
3: Dan Allah ki taimaka, maza mana. Faduwa zai yi. Ba zan iya rike shi ba.
5: Haba. Ku daina wannan wasan mana Zainab.
3: Gaje ba wasa bane dan Allah gaje. Ba zan iya rike shi ni kade ba.
5: Kai yaro yaro ne wancan yaron na cikin kanti da kuma namu yaron Rabi'u, ko wanne fa sai burgima yake yi fa.
3: Kai Rabi'u, Rabi'u gaje me ya same ki ne? Yaya kika tsaya haka kawai? Ba kya ganin halin da yake ciki ne?
5: Haba Zainab, Rabi'u fa wasa yake. Kin san dama bai so ya biyo mu kantin nan ba fa.
3: Gaje ki rufe min baki dan Allah, ki taya ni. Ki taimaka min na dago kansa, aman da yake yana shake shi.
5: Kai subhanallahi Zainab, ashe da gaske kike yi? Na shiga uku. Inna lillahi. Rabi'u, Rabi'u a taimaka.
3: Jama'a a taimaka mana.
5: Dan Allah wani ya kira mana motar asibiti.
2: Asibitin Tunkuza wani katafaren gini ne. An gina shi ne akan fuloti mai girman eka 50. Wannan makekin ginin ya kunshi sassa da kuma ɗakuna masu yawa. Kwanan nan aka yi wa ɓangaren asibitin fanti, haka shi ma ɓangaren kula da masu haɗari da ba da kulawar gaggawa an tsaftace shi. An shirya gadajen tsaf, sannan masu aikin su ma suna sanye da tufafi masu tsafta. Komai ya ji, amma kuma dai a nan ta tsaya gudundune da ke cikin wannan cogen akwai tsabar cin hanci da rashawa. Da rashin gudanar da aiki yadda ya kamata da ake yi a hukumomin gwamnati na Tunkuza.
24: Yawwa muje
25: dan ba mu hanya da Allah, ba mu hanya.
26: A to me yake faruwa anan? Me ake ciki?
25: Likita?
26: Na'am.
25: Namiji ne aka kawo patient. Mai kimanin shekaru 25. Yana fama da wani abu kaman jijjiga. Ba a san dai har yanzu abin da ya haddasa hakan ba. Kuma tunda aka kawo shi bai farfado ba. Ana jin bugun zuciyarsa amma kadan kadan ba karfi. A matakin 90 BPM, kuma awon jininsa 140/90.

0: ke kuwa me ya same shi
1: abinda zamu bincika kenan to a ku kuma kun ga mu yi kokarin samu kansa
2: to
1: a sa masa ruwa 10 ml mai dauke da 0.95% na sanadarin salance
2: to to to
1: a zuki jinin sa ai masa gwajin CBC da electrolyte da kuma glucose
2: to to yanzu
1: yawa wani kuma kai samu machine din EEG ko da zai sake yin jijjiga
3: oh an gama yawa
1: yawa mu dora shi akan gado zan kirga uku sannan sai mu daga shi sai mu dora shi
2: to to to
1: daya biyu uku ya hau yawa to alhamdulillah da kyau musa na urorin da zamu dinga kula da yadda iska ke zagayawa a kirjinsa kuna ji na ko da yadda kuma zuciyarsa take aiki da kuma yadda yake yin numfashi
0: likita zai warke kuwa
1: Zainab kinga na san kin razana amma ya kamata ki kyale mu mai aikin mu ki koma falo ki jira zamu neme ki da zaran mun kammala binciken mu a muje
4: Zainab sai kaiwa da kawowa take yi a falon asibiti cikin kaguwa da firgici Rabi'u yayi awa daya yanzu haka a zanne a wajen kuma ba wani bayani da aka samu an barta a cikin duhu wai ina gaji ne kamata yayi a ce ta biyo su zuwa asibitin a motar tafa gashi har tsawon awa guda amma bata iso ba Zainab na shirin dauko wayarta daga aljihun falmaran dinta kenan sai kawai ta ji aka kira sunanta
5: yawa Zainab ashe ma ga ki ya Rabi'un yake yaya jikin sa
0: yawa gaji har na ji na madama da na ganki me ya tsayar da ki haka
5: ki dai yi shiru kawai wani hatsari akai akan titi kada ki so ki ga cinkoson ababen hawa da aka tara ni kan yaya jikin Rabi'un
0: ni duk abin ya dame ni sun ki fada mun komai
5: hai ko yaya ya kara ji ina suka kai shi
0: ban sani ba abinda nake fada kenan sun kai shi bangaren bayar da kulawan gaggawa sai kuma suka koro ni ba abinda na sani bayan wannan
5: har yanzu bai farfado ba ko
0: eh har yanzu yana sumi abin ya firgita ni gaji
5: kai Zainab wai me yake faruwa ne Rabi'u fa ko asibiti bai taba zuwa ba
0: ni ma dai abin ya daure mun kai sosai ban ma san me zan yi ba
5: ko za mu kira Samira
0: kai hakan bai kamata ba ina nufin Rabi'u ba shi da wata kwanciyar hankali tunda suka bata na san dai ba sa yin gaba amma ina ganin yanzu bai kamata mu sata al'amarin mu ba
5: haka ne gaskiyar ki wa ma ya sani ta yu bata wurin ta su ce ma ta jawo wannan amma ko za mu kira baban Rabi'u Kawu Sale gidansa ba nisa daga nan
0: haba gaje kina ganin ya kamata Kawu Sale ya zo nan Rabi'u zai so haka kuwa
5: eh to ba za mu so a ce ya zo nan ba kuma Rabi'u yana iya fusata amma duk da haka Kawu Sale babansa ne ya cancanta ya san abin da yake faruwa da dansa
6: Da wannan muka kawo ƙarshen kashi na farko a cikin jerin sabon wasan namu mai suna lissafin kula da lafiya. Me ya faru ga Rabi'u ne? Ko zai samu lafiya? Me yasa ya suma? Shin hakan ya faru ne saboda batawar da suka yi da Samira? Kuma me yasa yaran nan ba sa son kiran babansa? Ku biyo mu zuwa cikin wasa na gaba don jin amsoshin waɗannan tambayoyi. Kafin nan kuna iya ziyartar adireshin mu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Shafin mu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin muhawara da ku. Daga nan sashin Hausa na DW nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya.
7: Madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba shirin wasiƙun masu sauraro da fatan za a yi sauraro lafiya.
8: DW wasiƙun masu sauraro.
9: Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum.

Toma Adalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Armaya Udogwandawa daga jihar Kaduna a Najeriya. Yace hakika tabbatar da yin nasara da bangaren jagoran adawa Aje Abubakar wazirin Adamawa na jam'iyyar ADC yayi a kotun daukaka ƙara. Babu shakka hakan abun murna ne. Domin kuwa duk wasu rikice-rikicen da jam'iyyun adawa suke fama da shi ba wani ne ya haddasa ba illa jam'iyyar APC mai mulki. Domin tana ganin ba za ta ci zabe ba idan jam'iyyun adawa suna zaune lafiya. Saboda haka muna maraba da samun wannan nasara da bangaren jagoran adawa Alhaji Atiku Abubakar yayi. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Ali Sarkin Yaƙin Nima da Imrana Madaha Bakku da Malam Musa Ustaz Mamobi da Sabiu Sani Dan Dagoro da Muniru Jikan Liman da Babandiman Mambande tare da Alhaji Mai Kano Jikan Malam Sharubutu. Suka ce DW Hausa tabbas mun yi tur da Allah wadai a bisa hare-haren da Amurka da Saudiya suka kai wa Iraq na haɗin gwiwa ko kuma na taron dangi. Idan har Iraki ta yi ramuwar gayya duniya ba za ta yi mamaki ba. Saboda kowa da kowa ya ga abin da ya faru yayin da Amurka da Saudiya suka kai wa Iraq hare-hare. Allah dai ya kyauta. Wasiƙar gaba ta kace Hamza Bula Malawan daga Damagaram a Jamhuriyar Nijar. Yace da farko dai ina taya shugaban kasa ta Nijar murnar shiga shekaru uku bisa karagan mulki. Kuma daga bisani ina aika sako zuwa ga shugaban kasa ta da ya taimaka ya duba lamarin man fetur wanda yayi tsada sosai. Har ta kai mutane suna dangana da hawan babur ko mashin in ba tilas ba. Allah ya sa sako na ya kai inda ya kamata. Sai wasiƙar Usaini Abdurrahman daga jihar Maradi a Jamhuriyar Nijar. Yace da farko dai ina ƙara jinjinawa magabatanmu na CNSP da gwamnatinsu da dukkanin sojawanmu da suke filin daga. Bisa ƙoƙarin da suke yi na kawo tsaro da kuma kokawar da suke yi na kawo sauƙi akan harkar saye da siyarwa a ƙasarmu ta Nijar. Tare da kira ga 'yan kasuwa da su ji tsoron Allah su bar amfani da wannan dama don su tara arziki akan zaluntar talakawa. Sannan muna murna da shirye-shiryen wannan fara aikin hanyar Maradi zuwa da Magaram da za a fara a kwanakin nan. A ƙarshe ina yi ma dukkanin ɗiyanmu da suka yi jarabawar shiga makarantar koyon aikin soja fatan nasara Allah ya ba su sa'a da rabo. Sai wasiƙa Abubakar Yahaya Lakwaja yace kashe maƙudan kuɗaɗe kimanin naira biliyan 2.9 kan abincin karɓar baƙi da gwamnatin jihar Kogi ta yi abin tada hankali ne. Idan muka yi la'akari da yadda al'ummar jihar ke fama da karancin abinci a jihar, ina ma a ce gwamnatin ta karfafa wa manoma gwiwa da makamancin waɗannan kuɗaɗen don bunƙasa amfanin gonarsu ko ma samu fita daga karancin abinci a bana. Allah ya yi riƙo da hannayen shugabanninmu zuwa ga abin da zai amfanar da al'ummarsu na dindindin.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku kai tsaye daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. A jere da hotannin da muka yi muku tanadi za ku ji yadda a jamhuriyar Niger gwamnati tare da haɗin gwiwa na bankin duniya ta shirya wani tsari na samar da wutar lantarki da hasken rana cikin sauki domin taimakawa al'ummarta. A Najeriya kuma mutane ne ke tofa albarkacin bakin su yadda ake kabilantar da laifukan ta'addanci biyo bayan sarki wato biyo bayan kashedin sarkin musulmin Najeriya kan hatsarin ci gaba da daukar kowane bafulatani a matsayin dan ta'adda wannan batun ne ma zai kasance jigon shirin akwai ma rahoto kan yadda Jamus ta fara sauya kallon da take wa nahiyar Afrika a matsayin ƴar rabbana ka wadata mu zuwa gishikin bunƙasa tattalin arziki muna mata fe da wasu rahotannin bayan waɗannan amma bara mu fara da sauraron halin da duniyar ta wuni tare da Abdul Karim Muhammad Abdul Karim.
0: DW labarun duniya.
2: Majalisar Dinkin Duniya ta fara aikin zaben sabon sakataren janar da zai mai gurbin Antonio Guterres. Gwamnatin Ghana ta amince da karawa don zangon mulkin shugaban kasa. UEFA za ta kaurace gasar cin kofin duniya da FIFA ke shiryawa. A wannan alamus ce kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya fara aikin tantancewa da kuma zabar sabon sakataren janar na majalisar wanda zai mai gurbin mai barin gado Antonio Guterres. Tuni jakadu 15 daga kasashe mambobin kwamitin suka gudanar da zagayen farko na zaben. To sai dai babu wani karin haske da suka bayar akan wanda suke shirin zaba. Masu neman takarar mata hudu ne da maza uku dake da muradin darewa kan kujerar diplomasiya mafi karfi a duniya. Bayan karewar wa'adin Mr. Guterres a ranar 31 ga Disamba wannan shekara ta 2026. Yan takarar sun hada da tsohuwar shugabar Chile Michelle Bachelet, tsohuwar shugabar zauren Majalisar Dinkin Duniya Maria Fernandez Espinoza daga Ecuador, shugaban hukumar makamashi ta duniya IAEA Rafael Grossi daga Argentina, shugaban hukumar kasuwanci ta duniya ta Majalisar Dinkin Duniya wato Rebecca Grispan daga Costa Rica. Sauran su ne Olara Otunnu, fitaccen dan siyasa kuma lauya a Uganda, jakadiyar Guyana a Majalisar Dinkin Duniya Caroline Rodriguez Bouquet, da kuma tsohon shugaban Senegal Macky Sall. Gwamnatin Ghana ta amince da karawa don zangon mulkin shugaban kasa daga shekaru 4 zuwa 5 bayan kuskure kundin tsarin mulkin kasar kamar yadda ministan shari'a Dominic Awen ya tabbatar. A bara ne shugaba John Dramani Mahama ya kafa kwamitin nazartar kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1992 domin tsara yadda za a baiwa cikakken wato za a baiwa zababban shugaba cikakken lokacin gudanar da aikin da aka zabe shi akai kasancewar watannin farko na mulkin na karewa a shirye-shiryen karban mulki da gyara zaman aiwatarwa. Haka zalika kwamitin ya yi garan bawul ga mafi karancin shekarun takarar shugaban kasa wanda a da ake amfani da shekaru 40. Amma suka ba da shawarar mayarwa zuwa 30 to sai dai kwamitin ya amince da tsayar da shekaru 35 a matsayin mafi karancin shekaru ga duk wani mai neman takarar shugaban kasa a Ghana. Bugu da ƙari gwamnatin ta amince da gudanar da zaben shugaban kasa a makon farko na watan Nuwamba domin samun cikakken lokacin kimtsawa kafin rantsar da zababban shugaban a ranar 7 ga Janairu. Adadin mutanen da zabtar yau kasa ta halaka a China ya kai 51. 10 kuma suka yi batun dabo har yanzu ba a gano su ba, kamar yadda hukumomin kasar suka sanar a yau Alhamis. Tun a ranar 17 ga wannan wata na Yuni, saukar ruwan sama mai ƙarfi ya haddasa ambaliyar ruwa a garin Pengshi mai gaɓar ruwa da ke kudu maso gabashin China. Makonni biyu gabanin wannan annoba, makamancin iftila'in ya janyo asarar rayukan mutane 21 a lardin Gansu na arewa maso tsakiyar ƙasar bayan laka ta binne mutane 33. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Fashewar nakiya a wurin haƙar ma'adanan kwal wato ma'adanin kwal a Pakistan ta kashe mahaƙa 6 yau Alhamis, yayin da riftawar rami ta binne mutane 42 a ƙarƙashin ƙasa. Jami'in hukumar kula da ma'adanar wato ma'adanin ƙarƙashin ƙasa na ƙasar ta Pakistan Gani Baloch ya ce ma'aikatan agaji sun duƙufa aikin ƙoƙarin zaƙulo mutanen da ke cikin ramin a garin Keta babban birnin lardin Balochistan. Fashewar nakiya a cibiyar haƙar ma'adanai a Pakistan abu ne da ya saba faruwa musamman a lardin Balochistan sakamakon rashin ingantattun kayan aiki na samar da hanyoyin fitar iskar gas da sauran matakan kariya. Labarin da ya sanya kungiyoyin kwadagon ma'aikatan zargin masu kamfanoni da gaza daukar matakai da za su tabbatar da kariya a lokacin aiki. Hukumar kula da kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA ta yi barazana kauracewa gasar cin kofin duniya. Matukar hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta aiwatar da kudurinta na sayar da hannun jarinta ga 'yan kasuwa. Sanarwar da hukumar ta UEFA mai kasashe 55 ta fitar ta ce mambobin nata sun rattaba hannu kan yarjejeniyar ficewa daga kofin duniyar bayan wani taron gaggawa da suka gudanar a wannan Alhamis. UEFA ta ce janyewa daga kofin duniya bata tsaya ga ta maza kadai mai zuwa shekarar 2030 ba, har ma da ta mata ta bana da za a gudana a kasar Brazil. Shugaban na FIFA Gianni Infantino ya aike da wasiƙa ga kasashe 211 da ke da rajista da ita, inda ya alƙawarin baiwa kowace ƙasa ladan dalar Amurka miliyan 40, matuƙar ta aminta da muradinsa daga nan zuwa ranar 19 ga watan Satumba mai kamawa. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: Wanda Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya fassara ya kuma karanto.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu muna tafa da rahoto kan yadda wasu 'yan bindiga dauke da kama makamai suka kai hari wata kotu a jihar Katsina Najeriya da zummar halaka alƙalin a lokacin da yake tsaka da shari'a. Muna tafe da shirin matasa da shirin mata sai kuma ra'ayoyinku. Amma bara mu fara da batun tsaro a tarayyar Najeriya a matsayin jigon shirin. Mai alfarma sarkin Musulmin Najeriya Sa'ad Abubakar ya yi kashedin hatsarin ci gaba da daukar kowane bafulatani a matsayin dan ta'adda. Ya bayyana hakan ne a wajen taron koli da kungiyar Miyati Allah ta Fulani makiyaya ta shirya da haɗin gwiwar ma'aikatar bunƙasa kiwon dabbobi domin nemo hanyoyin shawo kan matsalar satar dabbobi da 'yan bindigar daji ke yi. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko da wannan rahoto.
3: Wani sabon yunkuri ne kungiyar Miyati Allah ke yi tare da masu ruwa da tsaki a wannan fani na kiwon dabbobi, musamman Fulani makiyaya da shugabannin al'umma, akan hanyoyi da ma dabarun da za a iya yi domin samun gudanar da kiwo cikin kwanciyar hankali da hanyar kyautata mu'amala tsakanin makiyayan da abokan zamansu, musamman ma dai manoma. Wannan ya taso ne saboda ci gaba da barazanar da ake fuskanta ta 'yan bindigar daji da ke satan shanu, inda suka jefa halin kiwon cikin mummunan yanayi. Shugaban kungiyar ta Miyati Allah, Baba Usman Ingen Zarma, ya bayyana cewa suna adawa da duk wani nau'i na ta'addanci, kuma za su tona asirin mai aikata hakan waɗanda ake nunawa 'yan yatsa cewa suna cikin kungiyarsu.
4: Mu gaya wa kanmu gaskiya cewa mu kanmu ba muna da haƙƙi wajen ƙoƙarin taimakawa na shawo kan wannan al'amarin, wajen ƙoƙarin yanda za mu ɗauki mataki a kan ɓata gari da suke cikin yaranmu na jawo hankalinsu da su bari, da kuma haɗuwa da gwamnati a ɗauki mataki na yanda za a kai ga masu aikata laifi cikin al'ummar Fulani su bari.
3: Batun ɗaukar da ake yi wa ƙabilar Fulani a matsayin su ne ke aikata duk wani nau'i na satar shanu da garkuwa da jama'a ya ɗauki hankali sosai a taron, inda ya kai ga mai alfarma sarkin Musulmin Najeriya Sa'ad Abubakar bayyana hatsarin da ke tattare da wannan da buƙatar ɗaukar matakai na gyara. Yana cewa ahir da masu irin wannan tunani.
5: Duk inda aka ce an yi wannan sai a ce ba fulani ne, in wani ya mune da ya yi abu sai a ce ba fulani ne, in bayar bai sai a ce ba fulani ne, in wani ƙabila ya sai a ce ba fulani ne. Cikin miliyoyin da muke a duniyan nan, ɗan kaɗan daga cikinmu duk ba su ce dubu nawa ba suke wannan abu, sannan kuma sai a alaƙa mana komai a ce ba fulani. Wannan bai kamata ba, kuma mun sha faɗa cewa ba haka ba ne. Kowace jama'a akwai mutanen da ba su da kirki, mun san wannan. Amma kada ka ɗauki abun da wani mara kunya ya yi ka saban duk gaba ɗaya, bai kamata ba. An san bafulatani da kunya, sanin ya kamata ya yi abun da ya kamata ya yi.
3: Ministan kula da bunƙasa kiwo na Najeriya Idi Muktar Maiha ya yi wa taron albishir na ɓullo da sabuwar dabara da za ta taimaka shawo kan wannan matsala ta satar shanu da 'yan bindigar dajin ke yi. Domin kungiyar makiyaya ta Miyati Allah Magban ta bayyana cewa Fulani su ne kan gaba wajen shan azabar daɗin wannan al'amari, inda zuwa yanzu suka yi asara sama da shanu miliyan 5 ta hannun satar da 'yan bindigar daji ke yi. Ministan kula da bunƙasa kiwon ya bayyana shirin da suka yi.
6: Maɓarnata masu sata mana dabbobi suna amfani da kuɗin wajen miyagun aiki, za mu hana su, insha Allah. Muna neman haɗin kai. Ba haraji ba ne ba, kayanka ne, za mu taimake ka a gyara ma wannan kayan. Kuma insha Allah nan ba da dadewa ba za mu dawo da tsare-tsare ta inda za a kaddamar da wannan matakin da za a sa dan kunne ga kowace dabba a kasar nan.
3: Rahotanni daga mafi yawan wakilan da suka halarci taron waɗanda makiyaya ne daga jihohin Najeriya sun bayyana fara samun sauki na satar shanu a sassan kasar. Abinda ke sanya fata ta kaiwa ga dakile matsalar ta 'yan bindigar daji. Waisa Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Akan wannan batun ne ma na tuntuɓi Comrade Dr. Abdullahi Yalwa, malami a sashen nazarin muggan ɗabi'u da daƙile yaɗuwarsu na kwalejin Abubakar Tatare Ali da ke Bauchi. Na kuma fara da tambayarsa. A Najeriya ana alaƙanta wasu laifukan ta'addanci ga ƙabilanci, misali Fulani a matsayin kidnapper da dai sauransu. Ta yaya hakan ke shafar haɗin kan al'umma da rayuwar jama'a?
7: To gaskiya ne, kamar yadda ake da wato ƙabilantar da laifuffuka. Wani sa'in ma ana da ɓangarantar da su tsakanin kudanci da arewaci. Da fari dai yana da kyau mu sani cewa a dukkan kabilu na Najeriya da ma na duniya akwai mutanen kirki, akwai akasin haka.
1: To menene hatsarin da ke tattare da yanke hukunci akan ilahirin kabila guda saboda aikin wasu kalilan daga ciki?
7: Hatsari na farko shine za a afka ma waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba, wanda a zamantakewa da shari'a haƙƙin wanda babu ruwansa yafi haƙƙin masu laifi tari. Abu na biyu, za a ƙarfafi masu laifi ta hanyar ƙoƙarin sanya dangi ko zuriya ko kabilarsu su riƙa jin suna bin bayansu, sakamakon cewa su wa'ancan da suka yi laifi da duk wanda bai yi ba ma ana musu ganin abu ɗaya.
1: To kana ganin irin wannan alaƙanta laifuka kan kabila yana kawo cikas ga aikin hukumomin tsaro?
7: Sosai da gaske, saboda ai ba a ɗaukan mutane don kabilarsu. Ana ɗaukan su ne a matsayinsu na 'yan ƙasa da suka cika ka'ida na lafiya da ƙarfi da hankali da kuma gaskiyarsu a matsayin jami'an tsaro. So kenan su kansu jami'an tsaron za a kai munzalin da in an ga jami'in tsaro misali ba filatani a ce ba ma zai yi adalci ba wajen bincikan aikin ta'addanci wala Allah na Boko Haram ko na IFOP a gwargwadon irin kabilan da ake ganin ya abu nan. Kin ga anan an ɓata hidimar aikin tsaron kansa, kuma ana iya sa su yi wani abu don neman burgewa da neman wanke wannan irin wannan tunani a zukatan mutane ko da kuma abin ba gaskiya ba ne.
1: To ta yaya kake ganin za a dawo da hankali kan asalin matsalar maimakon karkatarwa zuwa nuna yatsa ga wata kabila?
7: Hukumomi su yi tsayin daka a kan ƙafafunsu. Ai sakwa-sakwa ne da gwamnati ta yi na amfani da fasahar zamani da kayan aiki da ɗaukan irin ma'aikatar da ya kamata da tabbatar da hukunci tsakani da Allah ga masu laifuffuka ya kawo ƙofar da barazanar tsaro yake ta faɗi. Abinda ya rage kuma masu mara musu baya waɗanda suke ɓoye, irin mutanen nan da ake kira informa da sauran waɗanda ake zargi 'yan siyasa cewa suna da hannu ciki a ɗau mataki su ma a ladabtar da su. To abinda ake cewa public confidence, wato amintaka na al'umma zai ƙara komawa jikin gwamnati.
1: To wani alhaki ne kake ganin shugabanni da 'yan jarida da 'yan ƙasa ya kamata su ɗauka? Kuma wani mataki ne 'yan Najeriya za su iya ɗauka domin magance rashin tsaro ma shi kansa tare da gina amana da zaman lafiya tsakanin ƙabilu daban-daban?
7: Wannan batu da muke yi na ƙabilantar da al'amura, 'yan jarida suna da rawa sosai a ciki domin suke ba da alƙibla wa ƙasa, abinda ake cewa agenda status. Hukumomi kamar yadda na faɗi, tsayawa bisa gaskiya, kamantawa da kuma samar da kayan aiki na zamani da na'urori, a yi hayaki fidda na kogo, sannan akwai hukumomi da suke da nasaba da wayar da kai a ƙasa irin su National Orientation Agency, wato NOAA, da wasu su ma sun yi bacci gaskiya wajen sauya tunani na 'yan ƙasa. Sannan shugabanni dole ne a gansu ayyukansu ya fi maganganunsu yawa, saɓanin yadda faɗinsu yanzu ya fi ayyukansu masu amfani waɗanda za a yi koyi da su yawa.
1: Tattaunawar mu kenan da Comrade Dr. Abdullahi Yalwa, malami a sashen nazarin muggan ɗabi'u da daƙile yaɗuwarsu na kwalejin Abubakar Tatare Ali da ke Bauchi. Kuma ƙarshen jigon kenan. To har yanzu da ya mana tarayyar Najeriya, inda wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai suka kai hari wata kotu a jihar Katsina a lokacin da alƙalin kotun ke tsaka da shari'a, abin da ya janwo alƙalin tsallakawa ta taga domin tsira da ransa. Wakilinmu daga Katsina, Yusuf Ibrahim Jargaba, ya haɗa mana rahoto a kai.
8: Alƙalin kotun mai shari'a Muhammad Mukutar ya tsallake Rijiyar da Bayani a jiya Laraba lokacin da 'yan bindigar suka mamaye harabar kotun a ƙauyen Gwarjo da ke ƙaramar hukumar Matazu a jihar ta Katsina. Kamar yadda Zaharuddini Babba Mazoji wani mazaunin yankin ke cewa,
9: barayi sun zo a wannan kotu da suka zo mutane za su gudu suka ce su saurara su kwantar da hankalinsu ba wurin su suka zo ba. Sun zo wurin alƙali, so da alƙali ya hango wannan sai ya fita ta taga ya gudu. Ba su samu nasarar tafiya da alƙali ba saboda su sun zo da niyyar su kashe alƙalin kuma Allah ya kare.
10: Ya yanayin garin yake yanzu bayan wannan abu da ya faru kusan ba su taɓa kai hari a kotu haka ba ana shari'a.
9: Yankunan mu daman kullum cikin ɗarɗar muke. Har yanzu al'umma suna kan ɗarɗar. Kuma kullum abin da muke addu'a ita gwamnati ta kalla ta nema mu jami'an tsaro a aje mu a wannan yankuna. Saboda yanzu idan aka aje jami'an tsaro Gwarjo, Sayaya, Rinjin, Idi, Karaɗo duk ire-iren wannan agugowan manyan watsin nan zai hana barayin nan su iya shigowa a wannan wuraren. Mutane sun gudun hijira abinda za su ci ma ya gagara suna kata kansu asibitoci babu.
8: Masana na ganin wannan lamari na iya yin mummunan tasiri ga tsarin shari'a domin idan alƙali suka ci gaba da fargabar rashin tsaro har suka daina halartar kotuna saboda tsoron hare-haren 'yan bindiga, hakan na iya ƙara ta'azzara aikata laifuka da kuma kawo cikas ga gudanar da adalci. Abinda Barista Ahmad Danba ba, tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyin jihar Katsina ke cewa ya kamata a ƙara ɗaukan matakai kan wuraren shari'a musamman ma yankunan da ke fuskantar matsalar tsaro.
11: Kowa ya san wannan kotun inda take Gwarjo, ai kowa ya san yanda ƙasar Matazu take. Abinda kawai za a yi sai dai a tsaurara matakan tsaro lokacin da kotun za a zanna sai a sa matakan tsaro. Yanda shi alƙali in yaje ya san akwai matakan tsaro kan shi da waɗanda ma suka je shari'a.
8: Sai dai kaiwa wannan alƙali hari da masu manya a sassan Najeriya na nuna ƙamarin matsalar tsaron. A cewar Dr. Yahuza Ahmad Getso, masanin tsaro a ƙasar.
12: Harin da aka kaiwa wannan alƙali da kuma sace alƙalin da aka yi ɗaya daga cikin manyan alƙalai na kotun jihar Kebbi, alƙali Faruk Ogbunza, da kuma kisan gillar da aka yi wa kanar na soji kanar Ode wanda aka ce an yi yunƙurin sata shi ne duk da yake bayanan suna ta kaiwa suna komowa, da kuma irin abin da ya faru cewar daga inda aka sace General Abubakar zuwa inda aka yi wannan alƙali hari wanda ya sha da kyar duka wani taƙi ne wanda bai taka kara ya karya ba. Wannan sako ne zuwa ga shugabanni ɓangaren tsaro, ɓangaren shari'a da sauran ɓangarori mabambanta irin waɗannan matsawar suna yin to sakaci da kin ɗaukar matakan da ya kamata wajen daƙilewa da magance wannan matsala. Wata rana harin nan zai dawo gare su ba talakawa kawai ba.
8: Masanan dai na gani idan ba ɗau matakan kare alƙalai da lauyoyi da kuma masu neman adalci ba, hakan na iya dagule tsarin shari'a. Hakan na iya ƙara jefa tsarin shari'a cikin ƙalubale tare da ragewa jama'a ƙwarin gwiwa neman haƙoƙinsu ta hanyar doka. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: Tun daga tarayyar Najeriya, bara mu koma makociyar ta jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar tare da ban hannu na bankin duniya da shirya wani tsari na samar da wutar lantarki da hasken rana cikin sauki, ta yadda a cikin birane da ƙauyuka al'umma za su samu wuta ko bayan ɗauke wutar kamfani ko kuma rashin wutar ga ƙauyukan. Hakan ya biyo bayan irin tarin matsalolin da kasar ta Niger ke fuskanta lokacin jerin takunkumin da aka kakaba mata har da na wutar lantarki. Wakilin Malaya Mai Salisu Bukari ya duba wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana.
13: Jamhuriyar Nijar dai kamar sauran kasashe na yankin Sahel, kasa ce wadda Allah ya arzuta da hasken rana, inda kuma ake samun rana kusan tsawon dukkanin watanni 12 na shekara har ma ga lokacin sanyin hunturu. Sai dai kuma har yanzu ba kai ga cin moriyar wannan arziki na rana ba yadda ta kamata, ta hanyar samar da cibiyoyin wutar lantarki masu amfani da hasken rana a fadin kasar saɓanin waɗanda ake da su masu amfani da man diesel. Sai dai kuma ganin cewa gwamnatin ta Nijar mai ci a yanzu ta kafa ɗanba na samar da cibiyoyin wutar lantarki nan zuwa wani lokaci, ta ƙirƙiro dabaru domin ganin al'umma ta samu rufin asiri a fannin samun wutar lantarki da hasken rana ta hanyar wani tsari da ma'aikatar Anarsol mai kula da fanni na hasken rana a ƙasar ta Nijar. Abdulsalam Haruna injiniya ne cikin wannan tsari na samar da wutar lantarki da hasken rana.
14: Shekarun bayan nan da aka yi kudeta an samu matsala na wutar lantarki. To gwamnati ko ta gani kaman Niger tunda muna da rana ya kamata mu yi amfani da ita, saboda shi ne gwamnati da Banki Mondial suka sa hannun juna suka ciciro wannan proje su kama ma kowa da kowa da kauyuka da babban garuruwa ma kowa da kowa ya yi amfani.
13: Tsarin da wannan ma'aikata ta Anarsol gami da Bankin Duniya suka yi ya haifar da wani tsari da ake kira haske, inda aka zaɓi masu ƙananan kamfanoni. Gwamnati da Bankin Duniya na saka tallafi don ganin kayayyakin sun zo ma al'umma ta birni da ƙauye cikin sauƙi, wanda shi ne sakamakon baje kolin kayayyakin da ake yi don jama'a su san halin da ake ciki. Haruna Musa na aiki ne a ƙarƙashin kamfanin mai yaƙi trading masu samar da wutar lantarki da hasken rana.
15: Tunda yau ƙasar mu Niger mun ga ɗoki jama'ar daga remu waɗanda ke aiki da huta wagga energy, in anka ce anka diba yana da karamci kwarai. Hanyar wannan project arziki haske lalle husa'a ce ta kwarai, dan yau mu a cikin daji mun kaga wanda mutane ke jin daɗi, lalle an samu husa'a babba wanda ga sa yau talakan Niger sai ya samu dama ya samu abin caji ya ga haske a koda yaushe.
13: A nazarin da masana suka yi dai wanda ake ganin tsarin ka iya taimakawa al'umma ta fita daga mugun kangi na rashin wutar lantarki wanda ke haddasa koma baya a fannin harkokin kasuwanci, an tsara kayayyaki da ta kamata a ce duk magidanci ya same shi a matsayin mataki. Abdulsalam Haruna na kungiyar haske cewa yayi.
14: Ya kamata a ce kowa yana da ventilator omons ko tele ko ampuluka da ko an yi kufir, ya kamata a ce mutum yana da haske cikin gida. Kuma yanzu ana gani mutane da yawa suna da abubuwa na cikin firgo, in an yi kufir in mutum yana da firgon nashi karami sai ya haɗo abubuwan sai ya sa cikin firgo solar shi ma, har da mashin ɗin ka akwai, komai da komai akwai.
13: Kamar akwai wani sauki da anka sa ta yanda mutane za su iya samu hal mutane na cikin karkara?
14: An ba mutane dama a sai har da bashi mutum ya biya 30% yanzu sauran a biya kadan-kadan har tsawon wata 6 ko wata shekara ma, kenan ina ga akwai sauti cikin abubuwa.
13: Da dama dai na ganin cewa idan dai har akwai dama ta samun cibiyoyin wutar lantarki da hasken rana, wannan mataki ne ta kamata a ɗauka a sassa daban-daban na jihohin ƙasar ta Nijar domin magance matsalar ƙarancin wutar lantarki da ma hutawa da zokar man diesel da manyan injimomin da ke ba da wutar lantarki ke yi. Kafin manyan matakan da Nijar ɗin ta sawa gaba a fannin na samar da wutar lantarki ya kai gacci, wanda ciki kuwa da tsarin samar da wuta ta hanyar nukiliya. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
1: To kada da ku sha'afa, kuna sauraron rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW, amma kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
0: DW ra'ayin malamai.
16: Matsalar sauyi ko dumamar yanayi na ci gaba da zama gagarumar barazana da duniya ke fuskanta. A shekarun baya-bayan nan an ga yanda ake samun karuwar yanayin zafi a nahiyar Turai da bisa al'ada yake da yawaitar yanayin sanyi, yayin da a nahiyar Afirka inda ake fama da tsananin zafi. Sannan a hankali sanyi na neman mai gurbin wannan zafin. Shin wani mataki ya kamata al'ummomin ƙasa da ƙasa su ɗauka domin magance wannan matsala da aka daɗe ana magana a kanta? Wannan da ma wasu tambayoyin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako zai yi ƙoƙarin amsa muku.
1: Tuma Adalla, to daga nan kuma bara mu je Jamhuriyar Benin, inda aka gudanar da bikin al'adar nuna fuskokin sassaƙa na burutu, wanda aka fi sani da mask a Faransance, wadda ta saba shiryawa kowace shekara a birnin Porto Novo da nufin raya al'adar Bore. Bikin wanda karo na uku da ya samu halartar matsafa da ma'abota addinin gargajiya na Bore daga ƙasashen Afirka da dama. Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
17: Daruruwan masassaka fuskokin burtu ne, wato mask, da ƴan Bori da mabiya sauran addinan gargajiya masu mu'amala da iskoki da rafanai daga yankuna daban-daban na ƙasar ta Benin da ma wasu ƙasashen Afirka ta yamma ne, irin su Nigeria, Niger, Cote d'Ivoire, Togo, suka halarci wannan biki na birnin Porto Novo na shekarar bana. Diodone Yammaku, masanin tarihi a ƙasar Benin, na daga cikin waɗanda suka gabatar da makaloli a wannan biki, ya bayyana ma'anarsa da kuma muhimmancin sa ga al'umma.
18: C'est tout un monde qui se cache derrière ces masques parce que
17: yace abubuwa masu cike da ma'ana ne ke boye a waɗannan fuskokin sassaƙa na burtu. Lalle za ku ga mutane ne ke sanye da su, amma a gaskiyar lamari akwai iskoki da aljannu da sauran abubuwan saddabaru da ke boye da ba kowa ke iya ganin su ba a tare da waɗannan fuskoki na burtu. Kuma ma'anar shirya wannan biki shine baiwa 'yan Afirka damar sanin al'adunmu na Afirka da kuma daina jin tsoronsu. An dai baje kolin kayayyakin Bori, irin su tufafin Bori nau'o'i daban-daban, da sauran kayan adon yan bori irin su huluna da yan warwaro masu doke da diyan wuri da musamman nau'o'in fuskokin sassaka na burtu daga yankunan duniya daban-daban kuma ga bisa dukkan alamu abin ya katar da matasa irin su Bernice Donahusu dake halartar bikin daga birnin Kwatano tace wannan bikin festival na mask na fahimtar irin bambancin dake da akwai ne tsakanin waɗanda ake aiki da su a al'adun kasar Benin da kuma waɗanda ke akwai a sauran kasashen Afirka ta yamma kuma bikin ya taimaka ga samun wata fahimta ta daban da kallon da mutane ke yi wa waɗannan fuskokin burtu da kuma musamman waɗanda aka saba gabatarwa ga bikin buri na ƙasa da aka saba shiryawa a watan Janairu ko shekara. Wannan biki na Festival de Masque na birnin Porto Novo na da burin zamowa bikin nuna al'adun buri na duniya kuma ga bisa dukkan alamu kwalliya ta fara biyan kuɗin sabuli ta la'akari da yadda ya samu mahalarta daga ƙasashen Afirka har ma daga ƙasar China. Nicola Huenu de Dravo na daga cikin jagororin shirye wannan biki nuna fuskokin sassaka na burtu na birnin Porto Novo. Yace ka dubi irin yadda wannan biki na al'ada ya tara ɗan adam daga duniya daban-daban a wuri ɗaya. Abin sha'awa ne sun zo su ƙaru da ilmomin harkokin bori da muke da mu ma mu koyi irin nasu. Da haka ne za a iya samun cuɗanya tsakanin al'adun yankunan duniya daban-daban da ma kuma ci gaban su. Aruwar nasarar da ake samu a kowace shekara a wannan bikin al'adun bori na nuna fuskokin sassaka na burtu na birnin Porto Novo na nuni da irin yadda sannan a hankali birnin ke zama ɗaya daga cikin manyan biranen raya al'adun bori da sauran addinan gargajiya a duniya.
1: To idan muka koma Turai kuwa Jamus ce ta fara sauya kallon da take wa nahiyar Afirka a matsayin ƴan raba naka wadata mu zuwa ginshikin bunƙasa tattalin arziki don gina kasuwanci mai nagarta daga albarkatun da ke jibge a nahiyar. Abdulrahim Hassan na da cigaban labarin.
19: Shekaru da dama Jamus na ɗaukar Afirka a matsayin nahiyar da take ayyukan raya ƙasa kaɗai, to sai dai da alama a yanzu ba da tafi bana, inda Jamus ɗin ke ɗaukar Afirka a matsayin abokiyar hulɗar kasuwanci mai ƙarfi wacce ke da tushen ma'adinai masu muhimmanci. Kazalika Jamus ɗin na kallon damar kasuwanci na kusan dala miliyan 1.5 a ƙasashen Afirka. Wannan ya sa Afirka ta ƙirƙire ni. Kimar da nahiyar Afirka ta daɗa bayyana ne a idon Jamusawa, yayin da ministan harkokin wajen ƙasar Johan Vadepool ya ziyarci ƙasashen Mauritaniya da Najeriya da kuma Afirka ta Kudu, inda ministan ke cewa lokaci ya yi da 'yan kasuwar Jamus za su ƙara himma sosai a Afirka. Kuma yin watsi da ƙarfin tattalin arzikin nahiyar zai kasance sakaci, yayin da ake sa ran yawan al'ummar Afirka zai kai kusan biliyan 2.5 nan da shekarar 2050. Manyan ƙasashen duniya za su fara tsere akan albarkatun Afirka da kuma damar kasuwanci hada da muhimmanci biyoyi da batun tsaro, a cewar Fidel Amake Owosu, wani mai sharhi akan harkokin siyasa a ƙasar Ghana. Yana mai cewa akwai 'yan Turkiya da Rasha da Amurka da kuma China waɗanda tuni suka yi ninkaya a Afirka, kuma Jamus ba za ta zama 'yar kallo ba, tana buƙatar ƙulla zare mai matuƙar muhimmanci. Ƙididdiga ta nuna cewa akwai babbar dama ga Jamus domin faɗaɗa ayyukanta na tattalin arziki a Afirka. Zuba jarin kai tsaye daga ƙasashen Turai zuwa Afirka ya kai matakin ƙololuwa na dala biliyan 99 a shekarar 2024, a cewar taron Majalisar Ɗinkin Duniya akan ciniki da ci gaba, yayin da kamfanonin tarayyar Turai suka zuba jarin sama da euro biliyan 250 a faɗin nahiyar. Sai dai jarin da Jamus ta saka a Afirka dala biliyan 13 ne kacal, kwatankwacin kaso 1 cikin 100 na jimillar jarin da take da shi a sauran ƙasashen duniya. Ga 'yan kasuwar Jamus da ke fuskantar raguwar yawan ma'aikata a cikin gida, a nan ma wata dama ce ga Afirka na cikewa Turai gibin ƙarancin ma'aikata. Adadin Jamusawa na raguwa saboda 'yan ritaya, a don haka suna buƙatar ƙarin ƙwararrun ma'aikata daga Afirka, inji Owosu. Nan da shekarar 2035 ƙarin matasa 'yan Afirka za su shiga kasuwar buƙatar aiki kowace shekara fiye da duk sauran yankuna, kodayake Jamus ta yi wa tufkar hanci, inda ta riga ta gabatar da matakan fatso ma'aikata daga nahiyar Afirka, inji Owosu. Shirye-shiryen da Jamusawan suka yi sun haɗa da sauƙaƙa dokar shige da fice na ƙwararru. To sai dai duk da wannan tsari na kyakkyawar fata, har yanzu da saurari na Akaba inda wasu kasashen Afirka kamar Najeriya da Mauritania na cikin sarkar matsalolin tsaro da siyasa da zai yi musu katanga da masu kudin zuwa zuba jari a Afirka kamar Jamus.
1: Tuma da Allah da wannan rahoto na Ibrahim Hassan muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye amma kafin nan ga wannan.

0: matasa dai in ji Hausawa kan ce yara kuma manyan gobe. Jama'a, a daidai wannan lokaci nake ce muku a madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Mansur Balabello ke cewa muni lafiya.
1: Kuma dalla da fatan wannan shiri ya kayatar da kuka kuma shirinmu na gaba shirin mata da kananan yara.
2: DW Abu namu
3: Kananan sana'o'in hannu da mata ke yi daga cikin gida a jamhuriyar Niger na fuskantar koma baya wanda a mafi akasarin lokuta da waɗannan sana'o'in ne suke tallafa wa mazajen su da hidindimin yau da kullum. Tun bayan juyin mulkin da ƙasar ta fuskanta an samu ƙarancin masu yawon bude ido, lamarin da ya janyo koma baya ga kananan sana'o'in hannu. Masu sauraro barkamu da warhaka, sannun mu da sake kasancewa tare a shirin Abu namu maganin a kwabe mu. Shirin da kan yi nazari akan al'amuran da suka shafi mata da yara kanana. Sunana Binta Aliyu Zurmi. A yankunan karkara na jamhuriyar Niger, sana'o'in da mata ke yi daga cikin gida irin su aikin fata da kiwon dabbobi da dinki da saka da noman rani da kuma sarrafa kayayyakin gargajiya na taka muhimmiyar rawa a gudunmawar da suke bayarwa domin ci gaban iyalansu. A yankin Agadez na jamhuriyar Niger, aikin fata na a sahun gaba na sana'o'in da mata ke dogaro da su, sana'ar yin jakuna da takalma gami da rigunan gargajiya na fata. Wannan sana'a ce da al'ummar Abzinawa suka gada kaka da kakanni kuma suke masu alfahari da ita. To sai dai tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula a ƙasar, masu yawon bude ido suka ɗauke kafarsu daga ɗaukacin ƙasar ta Niger, lamarin da ya janyo waɗannan sana'o'i na mata koma baya. Shin ya mata suke ji da wannan koma baya da sana'ar da suke yi ta shiga? Hafsatu Gumar, wacce ta ce wannan sana'a gado ta yi ba haye ba, ta yi mata riga har da zanin ɗaurawa, ta yi mana ƙarin haske kamar haka.
4: Sana'a ta dai ita ce aikin fata. Aikin fata ita ce na tashi tun da uwaye da kakanni, ita ce dai na gada, kuma har yanzu ita ce nake gwagwarmaya da ita. Na yi foro da dama, na koya ma yara da nawa har ma waɗanda yake ba nawa ba. Alhamdulillah wannan sana'a. Da tun muna yin ta, muna gwagwarmaya a wajen fitar da ita, ana shan wahalhalu kafin a samu inda za a kai ta a sayar da ita. Ina kera sak ta hannu, ina kera kuma sak wadda ake ratayawa, ina kera takalmi wanda ake sawa a kafa, ina kera fartikile, mafalfeci, abu na zama da ake ce ma buf, duka ina kerawa da wannan fata. Yo ko miji gare ka, kene ya

0: wani na gaji da kai kaga ku neman nakan ka ka rige ma kanka abu dewa baka yayan sanyi zamantakewa na rayuwa gaskiya ka rige ma kanka abu dewa
1: matsin tattalin arziki da ya karada duniya a wannan zamanin da muke ciki maza na bukatar taimakon mata a fannoni da dama kama daga yiwa kansu sutura da rike abin kaiwa biki ko suna a wasu lokutan har ma da hidindimin cikin gida shin ya maza suka ji da wannan tsaikon da aka samu daga bangaren uwar gida ga abin da Salisu Abdu ke cewa
2: kuma kalubale rashin kasuwa yana karu kalubale da dama tunda wanda ya saba da reka yan canjin nan ya kasance yanzu kasuwa ta danyin kwanta saboda Allah a shiga cikin wani hali tunda wanda yake sana'a yana hana shi ka gani sana'an nan tana taimaka mai shojin biyan bukatun shi na yau da kullum kuma yanzu ya kasance wannan abu ba irin yadda ya saba da shi ba kenan ana yi samu yan matsaloli daban-daban kato wasu in ba su da haƙuri kaga za su shiga cikin wani hali wanda ba shi ba za su shiga cikin rikice-rikice sana'an ba ta yi kuma sai a shiga cikin wani rikici can wanda ba shi ba kuma su maza waɗanda suka san ana taimakawa tunda ka gan dai gaban ka dai ake sana'an nan ka ga da sana'an nan take kenan ya kamata maza mu rinka ganewa da akwai da babu da lokaci kuma da yanayin da ya kawo wannan matsaloli sai a hakuri kuma har da Allah kawo warwarewar shi ina jan hankali ga mazaje wanda ya saba da taimakawa kaga bai taimaka ba to ba dan jin daɗin shi bane
1: to a kokari ne yake da talauci da kuma dogaro da kai tare da kawar da zaman banza hatta ƴan mata da ke gaban iyayensu su ma sun dukufa ganin sun kama sana'a matashiya Sa'adatu Muhammadu ta bayyana mana yadda ta rike wannan sana'a tata
3: to da farko dai ita wacce sana'a mun ga she ta ne tun uwaye da kakanni mu ma mun taso mun ga na gaban mu ne suna yinta kuma a gaskiya ga sana'a tana rufa mana asiri sosai saboda da mu she mu ce wani ya ba mu ko kuma mu da kufa irin yadda matasa suke yi ko sai ka roki wani ya baka ko sai ya nemi wani abu daga gare ka kafin ya baka abin nan gara dai ka kama sana'an nan dai ta wadda muke ganin dai muka tardo ana yi muna shin daɗin ta ƙwarai wallahi sosai muna rufa mu kan mu asiri sosai wallahi bisanta kiran da nake yi gare su ƴan uwana matasa masu shekaruna da ma waɗanda ba su kai ni ba ko waɗanda suka fi ni to sab ko gaskiya bisa hanya skama sana'an nan ta hannu ko yaya take tana rufa maka asiri tana hana ka kaje ka ce ma wani bani saboda in kaje ka ce yo ya baka gobe ya baka shi ba zai baka ba ko da dan uwanka ne kuwa kenan dai ka mun dukufa kan sana'an nan dai da muka tardo ana yi tun uwaye da kakanni dama aka da kowa ya sani sana'a aikin fata ne da abinda mata suke yi da abinda dai ba a samu da kaba da sabi da sauransu shine dai aka sani aikin agada suna hannu kenan dai in baka iya wani ba dai ka iya wani
1: masana tattalin arziki dai sun ce hanya ɗaya cilo ita ce mafita ga wannan koma bayan da aka shiga na rashin kasuwa a sana'o'in hannu da mata suka dogara da ita mamman Sani ya bayyana wasu hanyoyin da yace dole ne a bi su domin ganin dorewar sana'o'in mata
4: mahuta ina ga muhala daman muharama kanmu karatun tanis wannan kayan namu na al'adun gargajiya zace mu ne mu to mu kin kanmu ba abun ba muhimmanci ni ina ga yau ga kai lokacin da zamu runguma abin nan mu karbe shi da hannu biyu mu bunkasa shi mu so shi mu saya mu sa shi har wani ya gani ya ji daɗin abin ya burge shi sannan ya zo ya saya mu ya kamata ƴan ƙasa mu fara sayan abin mu fara girmama abin mu rungumi sana'o'in nan mu riƙa sayensu muna sawa sayensu muna ci muna amfani da su sai ku ga wasu daga waje sun gani har ya burge su mu ma ai haka ne don muke sa duk kayayyakin mutane ai burge mu ne suka yi da ƙasashen waje kuma muke zuwa wajen mu siyo su don mu bin ma bunƙasar kayanmu na gargajiyar namu na gida masu yin namu ne ɗan uwa dangi in sun sai dai sun yi jira wani ya zo ya saya daga waje da mu ya kamata na farko a in na ce mu ina nihi manya magabata su fara gwada hanya yanzu ɗauki alal misali an waye gari a ce a duk jiha ta Agadas a waye gari a ga gubernatorin jihar Agadas

0: yasa kaya tsab gaba ɗaya kanal shigal buzayen hagadas ga alibai ga turkudin shi ga abin zai birge mutane sauran 'yan baya dole su dauki su bi sahu a ce a damagaran an yi haka a ce a talabiri an yi haka a ce abin tun daga can sama har president de la republic shi ma ya runguma abin ya so kayan nan namu na gargajiya sai ba da model sai mutane su bi.
1: Sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na abu namu maganin a kwabe mu a madadin sauran ƴan uwa abokanan aiki musamman ma wakiliyar mu daga Agadez a jamhuriyar Niger Tila Amadu ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon bisalamu.